0: Oh, na ba nga wala misseller nga to kadigong. Actually, parihara gud ning script niya nga to kadigong. Ayang gi-apply nga to kang Sara. Iyang style ba nga akusahan kanya pamatud di ko nga mali ko. Kay ikaw naa kay deposito Brix Flores nga 2 billion sa BPI. Inka nga wala oy. Pamatud di nga wala. Pamatud di mali ko. Ipagawas nang imong record.
1: Ana ba challenge?
0: Ora kana gani.
1: Mo ning ana yang challenge mura bag childish challenge bitaw ka tropang alan mura ka nang mga bata nga nag-away.
0: Murmaga sumbag ako. Isog ka. Anong bagay?
1: Isog ka. Sumbag ako.
0: Isog man.
1: Ikaw na. Ang katong una manumbag mo isog.
0: So una kag sumbag. Tanawa ra ikaw ang sala kay ikaw una nanumbag. Ano yang style? Di mo na imong sala karon.
1: Do na paghiapoy an unanswered question diri karong katropang Alan ba. Nga nagpaluyo da karong kang Trillanes. It's either dili na kinahanglan nga i-entertain pa siya, gumikan kay makauulaw, makapaulaw pa hinoon kini karon sa
0: impeachment court. Ang lagi, di na kinahanglan nga kay si Asara na mod to eh.
1: So, murag dining bahina katrupang Alan tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para bang mabutangan og period ang kinibitawng political career. Sa kanhing senador sa Pilipinas.
0: Ang sunod ani katrobang Briggs murag kung dili magsilbi ning pangit kay papaminaon. Ikaw karon na senador judge ka. Asa na ko ihaom akong gagalingon nga makumbinsi ko nga mabuto ko sa impeachment against kang Inday. Kung ingon ani ang mga ebidensya karon sa prosecution, dili ko makaingon og ma-justify bisag gamay. Last hora nila ning AMLAC. Kaning non-declaration dia sa kaning mga deposito o uban pa no kung wala nagka-jibe.
1: Siguro
0: kung na nila karon.
1: Siguro katropang Alan kung si Senator Trillanes former Senator Trillanes pa ang nag-preside murag mudawat siya mga tabian.
0: Kanang mga
1: ikaron kay si Senator Francis Escudero man bawal masaya Marites diha. Dapat ebidensya ang kuan prosecution ko na mo na. Ang prosecution mo guna sila ay nag-present karon sa mga ebidensya, pribahin ninyo kada inyo mga allegations
0: dito ta sa actually ang dili ang kuan ha dili ang depensa mo ay nagpetition ngadto sa kining Korte Suprema kay abot at sa threshold kay ila pa man gitun-an ang ilahang pamahayag atong ilahang gi butyag ni POA og ni season nga magstick ta sa evidence o sa constitution pangpa-ignite man to sa o pangpapukaw nga to sa mga senador judges mga dili ni numbering game no kun dili ebidensya ni siya. I hope nga dinha mo sa ebidensya magbase. So karon kung ako po si majority magic 13 magunahon na ako kung kini man lang galing ang mga nahitabo karon ang akong gisaligan din nga si Trillanes karon ni atras na. Dili ingon og unsa nga para dili ma-pressure ang prosecution. Buti pa sabot ani karon. Ngano ma-pressure man ang prosecutor? Ang prosecution. Kay maglisod sila og kanaganing paligwat sa bakak nga mahimong tama. Pwede. Sa to pa baka kon yung kay na-pressure pod og kanaganing unsaon nga mapa gawas nga murag tama paminaon og dili bakak paminaon. Niya karon magpa-preskon ka kay diyan na lang doon ipabuhagay ang tanan. Wala na. Nanbiring na imong preskon diyan. Self-serving na. Mas gwapo diyan kung isog ka, hindi nagpa-interview ka nga to sa depensa. Nagpa-cross-examine ka sa depensa kung namakagpagagwala. May pa si kuani mo. Si kisatong napa may mga kisatong unang mga witnesses nila ha. Asa Madriaga, wapang mo po diyan, no? Diyatras po na si Madriaga, no?
1: Madriaga, nag-kuan pa. Nag-muni-muni pa.
0: Ako pa sa prosecutor, mangita na lang sila nga sila la dilima na lang yun ang ilahang imong witness.
1: Di, ang bati, kagahapong adlaw, katropang Alan, no? Nagmando si Senator Chis Escudero nga to sa prosecution to present the thousands nga ginaingon nila
0: witness.
1: As many as the prosecutions can. Sa pagpresenta sa tanan nila nga mga witnesses.
0: Okay, hold din na ko daw ang ilahang kwan.
1: Dili kay murag na matikdan mangud karon ni Senator Chis Escudero katropang Alan no parang ato pong namatikdan nga mo ni nabantayan dagway ni presiding judge sa Senator Chis Escudero nga pataka naman sila pamunlot og mga witnesses oy
0: nya isa pa na target nila ang katong mga LGU unya ilang mansahan ang kuan ba ang pangalan labi na to sa mga supporter ni Digong. Unya karon targeting Baste, may nalang gani kiniingon si Chichi Escudero nga ang inyong line of questioning ka Baste, mura siya kakusado. Let me remind you both no sa in fairness defense og ingon man sa prosecution, Baste is not an accused og dili siya maong gipa-impeach. Witness siya nga ni Anhi Dini. So, mangutana mo niya, mura ba siya kaya na akusado, ha?
1: Doon na, kung mauna siya katrupang Alan Mangu, diha man na ito nakita, good nga, doon ay bankruptcy of, kuan ba, questioning. Wala sila ikapangutana dito, so, ni-divert sila diri karon, gumikan kay...
0: Na personal na.
1: Siyempre, mapahiya ka. Ikaw, spokesperson ka pa naman ng Supreme Court. Tapos, nahubsan ka og mga pangutana.
0: Maulo kay ka.
1: So, Supreme Court ka, Supreme Court, tanang mga balaod diha, tanang mga jurisprudence, pwede nimong utingkayon eh.
0: Oo, imo nang himuon din na nga basis sa imuhang mga pamahayag.
1: Unya, dito karon sa presentation, parang kuan ka, parang scholar ka pa lang. Wala kay alam.
0: Basta, ditong panahon na, murag kanga-kanga, lagig, mutulot na lang ang laway ni Lustro.
1: Dapat sa punto nga, nangutana na lang sila, ang pangutana dito karon ikaw, wala ka na, kuan, doon na kay criminal, kuan na, liabilities, doon na kay civil liabilities, doon na kay administrative liabilities, dito na lang sa ni
0: protekta. Murabag ka lang, ikaron, kay, sala ni Moni.
1: Abogado po ng presiding judge, bon ini supalpal nga dili na ang ato ang si Basti dili na kuan dili na
0: akusado
1: akusado kuan si, witness
0: siya moy impeach
1: ang vice president moy gipasakan og impeachment complaint.
0: Okay, pero magkanang ang akusado gipasalang dito niya gipangutana nganong nagkamali ka, nganong imong gihimo karon wala ka nagimbestiga. But ilang ipagula lang dito kung say tama sa ilahang una-una, nga posibleng naay negligence ito, but it doesn't mean to say, mga katropa, nga ilan na may noong gidutan karon si Basti, nga niingon naman hinuntong namino sa gawas nga si Basti at tuning pasakaanong kaso. So, ang tumong sa prosecution karon dili pang impeach ni Sara, kung dili pang utingkay, o posibleng ipang-file o kaso, mga katropa, ipakita sa publiko, nga kining mga Duterte, why mga ayo?
1: So, dire karon justify na justify na gidinoon ang statement karon sa pipila no ka mga supporters ni President former President Rodrigo Duterte nga fishing expedition ning ginahimo nila against sa Duterte family. Second is demolition job against the Dutertes.
0: Demolition job. Pretty obvious ni mga katropa. Anyway, mubalik ta mga katropa no. Demolition job po ni kay ang kining aid mga katropa ni ato ni dalikatan niya katropang Briggs no na sa tuwag isa ka issue mga katropa kay nakurata aning pamahayaga mga katropa nga nagkahinahinay karo gawas ang kamaturan nga kining pamahayag aning Rodolfo Gracioso Jr. Murag urong sulong yun yun nga atras sa bante ba kay pwede rin siya mo usab siyang pamahayag kung ugali makita niya nga nagkamali dahil siya
1: pinawali dahil ko.
0: Nya mga katropa, doon ay tubag si G-Poy ani katong crush ni Briggs Flores. Si babae na naman
2: yan.
0: Ha? Oy, G-Poy.
1: Sira ba na kuning interviewon sa una kanang mag-protesta ni sila?
0: Oo, may ni si G-Poy.
1: Tapos, matikda na ko, nag-reporte naman og National Dailies. Tapos, nagtrabaho naman og Osaka Television Network. Dili man na sa una sa itong tapad.
0: Dili sa, kuwani siya, sa kining 5.
1: Una ni siya may kuwan, may kanaog sa 5. Nagkuwan gihapon siya, no?
0: Naa siya sa Daily Inquirer.
1: Daily Inquirer.
0: Daily Inquirer.
1: Philippine Daily Inquirer.
0: Anton na presidente pa sa Inyo JP. Siya pa yapon akong gina-interview sa Inyo JP. Hantod nga, gikuha siya nga CIO officer ni Inday Duterte. Okay, ato aning atagan upot agad mga katropa, huwag mga mensahe. No, sa itong pagbalik, sorry kayo, kaya atong oras. Alas 8:09.
2: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santon Plus Gold.
10: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
14: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix.
6: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
17: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
17: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: This Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang akong gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Pusan! Bullseye! Bullseye!
7: Alan Abaez.
8: Bullseye! Oy, balik na din mga katropa. Doon na kita 19 minutos na paglagutok sa ika alas 8 sa buntag. Gadagandagan ko katropang breaks kay nagtimpla na punta sa to ang paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Ikatulong baso na nako ni Karong.
9: Daghana na kayo, no? Eh, simpre, atong gipangga ng atong lawas katropang Alan gikan sa mga gamhanan nga mga sustansya para sa to ang himsog nga kalawasan. Mo ni timaan nga gipangga nato ang ato ang lawas. Ug tungod ni aning pagpangga ang Yes to Health Incorporated mihatag mitugyan pod sa ilang kaalam para nga ma-maintain nato ang ato ang good health, no? So doon ay mga produkto nga

0: Muhayag ka ba?
1: Muraga mo inat.
0: Oh, kumbaga, dili ka, no? Dili ingon o ganaganing kunot-kunot tanaw ng imuhang mga panagway.
1: Ano po bitano nga mamuti man yung kaanak ito pang alam no, kung muinom ka ng Santon Gold
0: Coffee Mix? I-explain na ni Kuan kasi ning doktor Kuan yung katong
1: kaya naga-promote. Kaya din mo kung tasag lutatayon ka ito pang alam taglimpyo o hinlo ni sa mga makapasanag ni sa tuang panitinood.
0: Oo.
1: Kaya master ni nga detoxifier
0: kinisag lutatayon. No? Malitox ka pag maritox na ka imuang kolon iyang hinluan mga kapropa.
1: Ipagawas niya ang mga hilo or toxins no nagpundo sulod sa imong lawas.
0: Kumbaga muamag ka ba?
1: No? So body ning mag skin na brightening ka. Kay nagpaspas sa nagkuan man napapas man ang mga itom ani mga spots nimo sa pikas nga bahin naghatag pud ning natural nga sanag o pagputi sa imong panit.
0: Ako nagsugod ko og kanagading naipangitom-itom ingon si ingon akong asawa mga katropa. Ana jud na mga idara na manggawas na mga puntik-puntik sa imuhang naong.
1: Ingon akong lula na nga kuan daw basta beer ni Santo mukaon dagdukot mo na nga daghang kay kaga talumtom. Parang ingon akong lula nga sa una ba nga ay pagkaon og dukot kay beer ni Santo ron. Tanawa na pag birisan to karon kay balo ka kanang dukot mo ni makapadaghan si moga talumtom.
0: Oh, talumtom mo nang imong naw. Ikaw pud bata mga katropa makaingon ka delikado din dukot no.
1: Kigid magkuan gyud ka kanabang magalanganin ka og dukot.
0: Ako sa una ang dukot mga katropa kay kutkutom jud naman ang kaldero bala nga buslot na naman. Onya tangan ako nagkape katropang bricks. Katong kape sa una hilig mataatog blend 45. Napa ba naron?
2: Pinawa.
0: Napa na mga ko no? Napa na mga brand na no? Ang kape na pagyapon. Kape sa unang barako kanang naiubas gani. Muna ako ang isagol sa dukot niya asukaran alami ana. Kaon na ba? Pagkaon na. Survive na sa mga bata sa unang
1: kanang gitumon. Kanang gitawag og tinughong.
0: Tinughong.
1: Gitawag nilang tinughong. Itong mga bahaw, butangan og initubig.
0: Initubig.
1: Tapos sa butangan og sukal, awan na, tinugong na, daog. Sarang ka niya.
0: Simpi raman to sa una, mga tropa, mga bata, magkasurvive, magutom.
1: Mano siya, ipikto karon sa tuang kalawasan, nga limpyuhan ang tuang kalawasan, hinlo, limpyuhan ang tuang kalawasan, hinluan siya, para nga magawas no ang katong mga toxins sa tuang kalawasan. So, muna siya karon.
0: Abot lang ka, Sinita Valderosa. Good morning mo diya, ma'am, ha? Good morning mo diya.
1: By the way, good morning usa karon sa to mga kaigsunang namati ug nagsunod sa to programa katropang Alan si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning Bullseye katropang Sir Alan ug Sir Brix sa Dalaygon ang Dios. Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas pod. Good morning pod nimo diha ma'am no. Good morning katropang Sir Alan Abais ug Sir Brix sa Flores. Happy Friday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental.
0: Good morning, good morning.
1: Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan and Sir Brix. Si Ma'am Nita. Rinaldo Dizon, good morning Sir Alan og Boss Brix. Ah.
0: Oh, may butag. Boss ya boss.
1: Si Karina TCL. A blessed Friday morning sa atong power tandem Sir Brix og Sir Alan sa tanang mga katropa.
0: Salamat kay power tandem gyud.
1: Salamat jud kayo Ma'am Karina TCL, no?
0: Wa lipod-lipod ni.
1: Iyang gisulti giniyang tanan kamatuoran. Ini baluan.
0: Baluan.
1: Si Ma'am Romilita Bakaro.
0: Naobserbahan.
1: Naobserbahan din niya. Good morning katropang Sir Alan, Sir Brix, blessed Friday, Bullseye, God is good all the time, si Ma'am Romilita Bacaro. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Brix, Sir Alan, Tagalaak, may buntag niyong tanan diha.
0: Ay, mga Tagalaak.
1: Si Ma'am Tia Alcaraz, Ma'am, karong pizza, yes Ma'am, o 9 palangdaan, mag-order na ko.
0: Yan.
1: Daghan-daghano na ko ni order, Ma'am, kay para dadon na ko dito sa... Pizza Jess, di ba? Sabado man na katong pangalan, no?
0: Pizza Jess, Sabado.
1: Sabado, no?
0: October 10.
1: Kay, kuan man na siya.
0: Ito malimot, anak. Kaya nami event, anak, diya sa buwan.
1: Dadon ako nag-dilsor ng imong niluto, diha, Sir Arnel. Kay, iksoon man ni Ma'am Tia Alcaraz yata si Sir Arnel.
0: Sama sa Biko, sapin-sapin, ano saman?
1: Katong iyahang, kuan, kining iyahang kutsinta.
0: Kutsinta niya.
1: Katong
0: iyang kutsinta nga, wak pakakatilaw, gilamian ka na.
1: Pinawa! Gilamit ayaw ang kuan, dahil ka ng kutsinta nga ituslo ni Muglubi.

0: Oh, kana.
1: Mo din
0: pero iyang ko cinta nakatilaw man ko aton diri gi dala niya.
1: Atong gidala niya diri.
0: Bisag way lubi.
1: Oh, lami gihapon.
0: Lami gihapon iko kuya o ning ako cinta ni kay mangitam jugag lubi ana.
1: Order ko mga mag-order ko mga kuan kabuok 15 baka ka boxes.
0: Ah, kana. Oh. Nya ihapit nimo nang isa diato sa mua.
1: Ah, pwede. Pwede kayo.
0: Morning. Order na lang og imo.
1: Ma'am Tia, no? Happy weekend, mga katrupa. Amping takanunay, God bless. Salamat ni mo, Ma'am Tia Alcaraz, no? Salamat kayo. Alright, katrupang Alan.
0: Si Mary Grace Cruzada rito, no?
1: Ma'am Mary Grace Cruzada.
0: O si Altia, tama, Puntillas. Lain ni si Altia, Tia Alcaraz o si Antilia. Antilia. Altia, Bato Malaki, Puntillas. Katunin taga Negros Oriental. May buntag ni mo diyan.
1: Anyway, good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa iyong pagpangapi. Basta ayon yung kalimti kanunay mga kaigsunan. Kami ni Katrupang Alan Abais, kanunay gimigay pahimangno sa inyo diha karon nga. Kung inong ganitang kape, dirita karon sa mga kape nga dunay alibyo sa tuang lawas.
0: Katong kape na, tambal pa.
1: Oh.
0: Katunay tatak, yes to health yun. Katong Y2H.
1: Kay kinimanggod, amo amagong gipangga ang sa tinood lang ang mission aning yes to health ug XFM para sa tuang kaugalingon mga katrupa. Sa tuang matag pamilya ang pag-angkon sa mayong panlawas. Mao gina sa tinguha gyud mutugot mo sa dili. Ha? Tungod kay magluhod beta bisan unsa man atong simbahan ug gituhoan no. Magluhod gyud beta ngadto sa tuang amahan mo ingon ta dito og mag-ampo nga hatagi lang mig mayong panlawas Ginoo. Mao ra gina amo ang gahom. Amo ang ikagahom para sa tuang mga pagpaningkamot matag adlaw. Kay kung dili ta maayo panlawas, kinsa may ganahan nga mo trabaho katrupang Alan, kuha kay trabaho unsa may habhabo nimo.
0: Yeah, labi na ikaw mo ay padre de pamilya, ikaw ang tinubdan sa mga panginabuy ana to. Ningkamot jud ka nga imong lawas, imong kapital, imong hajuning alimahan.
1: Alimahan ginatog todo. Kay mao ra gini ang ingon bitaw sa uban nga kapital ni sa tuang inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi ang ato ang maayong panlawas.
0: Ayan.
1: So therefore, doon na tayo paila-ila diha kaninyo kining mga produkto sa Yes to Health. Doon na tayo Santon Gold Coffee Mix. Doon na tayo Premium D3 Coffee Mix. Kining tanan mga katrupa, nag-bit-bit ni o nagkadaiya nga mga kaayuhan sa atong lawas. Let's say, maingon ta karon diri karon sa Santon Gold Coffee Mix. Doon na tayo mangustin ani karon. Unsa bay kuan ani? Unsa bay kaayuhan nga gitanyag ani katrupang Alan diha karon sa lawas sa tao? Aber. Oh, di ba? Panagang kini batok sa sakit. Of course. Kay taas man kini sag antioxidant. Taas kini sag antioxidant. Doon na ni siya kini bang ginatawag na santons nga nagwagtang sa mga kagaw, mga bad cells nga mo hinungdan sa grabing sakit sama sa kanser o sakit sa kasing-kasing.
0: Yan.
1: Aber, kinsa may gusto karon katrupang Alan nga way cancer, itaas daw inyong kamot.
0: Ay lang tong katong katabang nato sa una mga katropa nga nikalit lagburot ng tiyan.
2: Pinawa!
0: Unsa sakit nimo? Cancer.
1: Unsa? Day tambal, dili ma'am, cancer.
0: Cancer ni, cancer.
2: Cancer.
0: Dili tayo cancer, cancer di ay. Ano ni burot tayo mo tiyan, ngawa pa mo na sa una. Si sakit ni mo, cancer lagi, ate, cancer.
2: Pinawa.
0: Delikado ni sakit niya, cancer, kaya magkababurot na yun.
2: Pinawa.
0: 9 months una mayo.
1: Hindi tayo manggustin katrupang Alan, no? Nakapalig-on is dipinsa sa tuang lawas, pinagi sa pagpakigbatok, pakigkombat, sa ubo, mga trangkaso o mga impeksyon. So manay malikay ta diha. So usa pa lang ganina ka contenta, usa pa lang na siya ka kinibang kinibang sagol, sahog, no?
0: Daghan kay mga alibyo.
1: Diha karon sa Santon Gold. Ang mangustin, unsa na lang ka kung iapil atong turmeric? Kinibang ginatawag atong luyang dilaw.
0: Mao na isa sa mga kuan mga katropa, powerful kini nga antioxidant ni. Labi na
1: diba, kini, diba katropang
0: Alan? Pagkaon ganyan ang katropa, makakuha na siya, makasujup ng mga toxins.
1: Diba katropang Alan, usahay pagka unsa ni kinibang ubhunta, maglaga tag tubig atong ilunod tong ni-slice gani nga luya. Nya inumo na to na, di ba? Mao na ikasagaran niya.
0: Maminoldi man ta naghimo sa balay.
1: Nya tapos sa kakaldiro, gasa ni mugtarong, init kag tubig, lagaan ni mo tong luya. Tapos mo na imong inumon. Tapos makautot-utot sila.
0: Grabe,
1: o kita?
0: Ang panuhot na mga tropa, matingala ka mong gawas yun.
1: Mao na siya mga kaigsunan. Nakahupay ni sa rayuma, tungod kay doon na siya ginatawag na curcumin nga nagsilbing natural nga pain reliever batok sa mga hubag o sakit sa lutahan, sa tuhod o mga kaunuran.
0: Ayan. Anyway, sa gila mga katropa, muna amo anang ginaduso kanunay diri sa ato sa XFM gumikan kay nakita namo ang kaepektibo og ang syempre kamo din ha mga katropa nga naminaw karon dinhi. Dapat malagsikon ta. Imong kutob lang sa pagpaminaw. Bisita ang mga butika nationwide og sulti imi mga katropa kun dunay mga butika di sa inyong duol nga lugar. Ya sulti imi katropang alan animi sa butika diri wa man lagi ni.
1: Sulti imi iwan i kwandra i adto mo dito sa kinibitang Facebook kuan ato page. Ang Facebook page, ang Facebook page no sa XFM Davao, mao ni siyang XFM Katropa Digital.
0: Ayan.
1: XFM Davao. 89.1 Davao City.
0: Oo, ayan.
1: Kamo na siya.
0: Ya, usahay pod kung dol-dol mo diri mga katropa sa Matina, ang ato ang mga katropa nga kining gusto magkapalit no maka-avail sa mga promo karon. Tara bay promo diay katropang Bricks ha, ingon ni katropang Doc C. Jenny Droda. Nag buy one take one karon ang Santon Vitamin C.
1: Uy,
0: ano kay uso mugod ingon si Doc Remy dito oy nga
1: para tingulan mugod ron.
0: Makainom jud mo og Santon Vitamin C para maka-afford niya to mga nanig tatay og dili lang kining ato sa mga bata lang para sa mga adult po di mga katropa. Ang Santon Vitamin C buy one take one karon. Ha? Magkapalit kag isa ka box, pagkapinang kag isa ka box. Unya mopalit ka og kanang Santon Plus Gold mga katropa isa ka box. And then tagaan ka og isa ka Santon Vitamin C. 50% na lang di ay ang Santon Vitamin C. Di ba? Asa ka manang ko ng mga katropa. So, avail na mo para maka-afford mo ana, ay para maka-avail mo ana. Affordable naman ni. Eh. Adto mo sa klinika mga katropa, labi na sa to address sa GSI Heights sa may Cellpole building. Nahimutang din ang ato ang Yes to Health Clinic na din ang mga tropa ang maabi-abihon na ito nga secretary, no? Treasurer pa yun. O katigbantay, mga katropa, nalimot lang ko sa panganan ni katropa.
2: Pinawa!
1: No, bago na na diyan, no?
0: Oo.
1: Bago na?
0: Karaan na siya, uy. Na diyan. Pero ay lang mo, katingala na mga tropa, shy yun na siya mga tropa, pero buutan ka na. Pero pag customer, may nampingon lang ang mga tropa din ha kay sirado man eh dili man mo pwede mo sulod abli man ang bintana diha oy kamalo naman ka ng lugar diha mga tropa narabay gilugos
2: ha
0: tabang tabang na ha gilugos ito ang mga tropa sa customer man nga bawal na magpasulod og kanaganing customer labi ng lalaki mga tropa og na si Doc CJ okay lang pero kung isa lang ang mabilin diha mga tropa babae pa gyud magkain na niyo mga tropa ng amigo, di man lagi niyo magpasulod. Magpasulod na mga tropa basta kay ilado o kailan mo.
1: Wala lang kung naba si Shekina pag hapon karon diha.
0: Si Japon.
1: Si Kaina.
0: Si Kaina di ay.
1: Si Kaina. Si Kaina.
0: Ma'am, magkita na po daw niya, ma'am, ha? Okay, naraba ko'y order po.
1: Binawi rin ko naman, pa. Pakuski na yung radyo diya, ma'am, para madungog na sa mga tao sa gawas ng imuhang kuwan.
0: Dapat, sa bulsay palang daan, magbuta mo diya monitor.
1: Kanang speaker, ipagawas ng speaker, para nga di maglanog-lanog diya sulod. Ikaw rin may makadungog diya sulod.
0: Ang iyong kanta diya, pampatulog.
1: Ma'am, si Kaina, may buntag niyo diya, ma'am, si Kaina.
0: Kanta diya, madungga na ito mga katropa. Ang kanta diya kay... Oh my love, ma in love ka na,
1: ma'am. My darling.
0: Ma in love ka na.
1: Ma in love ka na.
0: Na kanang kuan kanang sa ghost ko nang kanta.
1: Makanauna kag uli.
0: No, makanauna ka nang uli sayo.
2: Pinawa.
0: Masunod ko diyan mga tropa ang sounds kay oh my love. My darling.
2: Pinawa.
0: I've hungered for your touch. Ma in love ka na, ma'am, si Kain. Ita-ita mga katropa. Ito na ginuangan si Ma'am si Kaina pero buutan ka na, ma. Okay, dirita mga katropa. Beh, ato na rin tibawasong katropang Bricks, ha? Kay, mudirit sa natanig, panaginit, alas 8.35 naman mga katropa. Dirita ta, kay, giandam na to ni mga katropa ning pamahayag ni Gracioso ngato kan Jipoy. Ha? Mag-break pa ta katropang ko, no? Diretso na lang ta, kay mura mag-alangani na mangkaya mga katropa, no? Kining oras magod nga dilin ato, o sa'yo din na mag-igo. Si Jipoy Topaz, doon na siya itubag katropang Bricks na no? Sa pasangil ni Rodolfo Gracioso Junior. Doon na siya giingon dito sa iyahang post mga katropa nga private citizen ako ay nako nyo disturboha. Iyang ipahimakak siya ang affidavit mga tropa nga nagatubag naman ito sa NBI, no? Nagdusot siya ang affidavit mga katropa. Pero na siya revelation nito katropang BRICS.
1: Wala na ba siya sa office sa Vice President kining si Jeff?
0: Wala na, dugay na. So kada itong na, kuhan siya, nag-file siya kaso atong isa itong nagsungog siya ha. Ito ganing na-operation lagi dito sa Oriental.
1: Sa kuhan, sa Davao de Oro.
0: Sa Davao de Oro, I mean, no? So, dirita mga katropa siya hang tubag ni kuan ni Gipoy. Gibot niya mga niya diri katropang BRICS ba nga private citizen na siya. Unya ato na ni i kuan mga katropa i cut niya hang taas-taas nga sulat mahayag ngadto sa iya hang Facebook wall, no. Nakita og nabasa na to ito mga katropang BRICS do nani sa tuang Facebook page po nato na post ni nga unang-una before siya nahimo nga gidilan siya sa pina sa NBI, gi-invite din siya ka tropang BRICS na inidol siya. Gipanganlan niya ning inidol siya ay. Ha? Inidol siya ha tong usa ka taga NBI ningon nga naado siya'y death threat. Onya delikado kuno iyang life. Onya asa nanukad. Na monitor kuno sa NBI nga tipion siya sa kampo ni Duterte. Para bag kanang i-abduct siya. Dili tipion ha. Kun dili naay plano nga abduction sa kampo ni Duterte. Ningon siya, thank you lang. Thank you sa information. Unya gi-invite to siya nga padtuon sa Manila ni Matibag. Para dito siya i-safekeeping. Kayawa no? Ha? I-safekeeping siya sa NBI dito sa Manila. Ingon siya nga, dele lang. Humandaw ni ato katropang BRICS sa iyahang pagdumele, no? No. Gisab pinahan na siya, muna ni Karon. Gisab pinahan na siya. Nigawas na dayon mga katropang sa pina o pamahayag, ani ni? Gracioso. Karon si Gracioso ni ingon, September 19 daw niya gideliver ang kining
1: duha kamalita
0: nga tag 50 million ni atong September 21 I mean no September 21 2019 para kay VP Sara kuno gidawat ni Gipoy Topaz. Ningon siya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nasa Japan ako mula sa September 19 2019 hanggang September 22 2019. May kopya ako ng e-ticket ko, di ba? Namadyo na e-ticket ko.
1: Electronic BRICS, ticket.
0: Oo, electronic. No? Meron ding tatak ang passport ko mula pagpasok ko sa Japan hanggang sa balik ko sa Pinas. May Facebook post din ako na nasa Japan ako noong panahon na yan. Kapag nag-interview ni sa Pinky Web ni si Kwan, si Gracioso. Natingala ko ni katropang BRICS ba kay ningon siya nga giakusahan niya si Gipoy. Pero kini si Pinky Web, grabe ka, first kini ng utana. Sa affidavit mo, si ikaw ay nag-deliver ng malita noong September 21, 2019. Tama ba? Tama po yun. Murabag ka na ganing nag-cross-examine si Pinky Web, no? Nga, grabe kayo nakatubag yun ni si Gracioso in line sa iyahang affidavit. Karoon, niingaw man si Pinky Web mga katropa, no? Nga, sa i-insito, niingaw siya nga, ang sabi ni Gipoy na sa Japan siya nung panahon na yon, September 19 pa siya doon sa Japan, wala katingog katrubang BRICS. Dugay kasi nakasumpay. O niya karon ingon siya sayang, naghimasmasan siguro so, siya yung irason, ningon siya nga, katarungan po na ni Gipoy, kung sa Bisaya pa, iahapon ng katarungan.
1: So nagduda siya kung husto ba o dili ang iyang
0: istorya.
1: Akusasyon niya.
0: Wala siya sumpay dito pero siya nga iahapon ng katarungan lahi po ni ako lahi po ni iya.
1: Mauna ba ni si Jeep? Mauna ba ni si Jeep?
0: Kato ng time murag maudyo na siguro na iya
1: mauna ni siya karon kining latest niya.
0: Mauna yung latest niya kining una ni lakin on pa magkaisya ni katong latest niya katong nadala o katong
1: Migo pa na to siya karon kining Miga na ni
0: Miga na Migo karon Miga
1: kining Migo pa na to ni isa o kini o kanang Jeff Topaz so na dayon na namiga na.
0: Namiga. Namiga na. Namiga.
1: Di, kung ano po ni, kaning friendly mo po ni, ana din siya sa una sa CIO pa ni siya nga, manugon din siya reporter ba. Ina si Briggs na pa suruya diri sa CIO.
0: Oo.
1: Oh, pag anton ako dito nabay jeep topas dito nga man.
0: Iwan ba siya niingon og makita ta diri? Niingon mo lang siya nga suruy dito.
1: So tama dai po. Mao dai. Gusto dai ka jeep, gusto dai ka to si jeep.
0: Kung niingon siya nga ingna si Briggs nga magkita mi sa CIO. Oh, magkita og abot rito. Ingna man sa suruy sa CIO, di suruy lang po.
1: Suruy
0: jud ko dito. At kun mo amo dinhi nang opisina. Asa si Jeff, wala diri.
1: Kay kanato magkatrupang Alan kanang CIO manggod no kung City Hall bit reporters ang mga reporters. Saka ka dito, pwede ka kainom og tubig, libre, tapos sa libre pong kape nga puti naghana kaayo.
0: Oh, napodyay kanang maabtan nimo na ipamainit ya. Okay.
1: Ang kasagaran ako makita nito kani adto.
0: Ruan.
1: Si dili katong si Luloy.
0: Ah, Luloy.
1: Adto po ko ga City Engineer's Office. Tuwa po si Luloy dito, tigtimplang kape ni Mitran.
0: Engineer Mitran. Si Engineer Mitran pa to sa City Engineer's Office.
1: Grabe ni si katropang Luloy. Asa na ka to karon?
0: Di ba sa basta? Nalagya po siguro. Asa na po ka na dito?
1: Basta, madungog, madunggan lagi na ko dito ang reklamo sa uban ng mga pihay. Si Luloy na po nagurot sa kape din sa CIO.
0: Tuwa si Luloy sa kuan. No, tuwa si Luloy sa Balyok.
1: Ah, Balyok na siya karon.
0: Kaya iyahang gi-interview si Liparanon nga gisuspended. Hurot po ng kape ni Liparanon.
1: Hurot po ng kape ni
0: ay, bitaw, mamigrot na si Luloy. Ipatabasa na. We are back in mga tropa. Magkura na nigawas ng taon karon after itong na-intrigas ka pa.
2: Pinawa!
1: Tago na ni si Luloy, day.
0: Okay, ang intriga, naka-withdraw man eh, kaloy!
1: Nagsaba, Luloy ba? Atong migo nga si Bay Elmer, wag hindi mo bisag dali dito, bisag isa na lang ka, kuan, isa ka pack nga bugas.
0: Ito si katropang Elmer, kay nanopras pa ron, nanopras. Ay, dito tayo mga katropa, Bay, ha? Anyway, kining karong mga panahon, ha? Ito na yung hulaton, kung sa outcome, ano karong mga katropa sa ito mga intriga dito. Then may ganit kay isog po ni si Jeep ningon nga ay nako niya disturbo ha. Okay na kay ko sa akong kahimtang karon. As a private citizen. Siguro wala man ko niya gisugot niya si Matibag nga dali diri sa Manila kay mag-enjoy ta. Ayaw sa. Ano ba kay i-keep ka na mo kay kuan ra ba ka kanang nakay threat na. Asagi ka nang threat sa mga Duterte. Mutu ka ni si Jeep nga i-threat siya sa mga Duterte. Anyway, mga katropa, no? Ato na lamang kining hapit naman atong oras, mga katropa, no? Basig, ato na lang i-take ng opportunity ni Katropang Briggs. Na, doon ay gamay nga changes na po, mga katropa, sa Lunes, ha? Basin, huwag madungog ko ninyo, mga katropa, sa Kadlaon.
1: Kaya na, papaligon maguna sa operasyon sa broadcast ba, no? Katropang Alan.
0: 4:30 so, to 7, mga katropa, sa newscast.
1: Doon may padulungan na papaligon o pagpaluya?
0: Pagpaligon eh.
1: Pagpaligon
0: eh. Kaya always mataligon din mga katropa, kaya nakaturbo man ta.
1: Sige, mataga-inom o turbo. Hindi, ako na lang po ka ubanan eh.
0: Ha?
1: Ubanan lang po ka, anak ko.
0: Uban-uban po ta sa
1: kanabang basa turbo magkapalig-on maginastuhon
0: yun eh.
1: Kaya gawas niya na doon na kanon na itang gainom diri karo kanang premium D3 bitaw na isop gel capsule kanang lig-on magaling
0: sa mga basketbolista mga athletic na mga tao dabagay sinyo ang premium D3 nga capsule katong
1: capsule naman po'y kape pod. Kape nga premium D3 premium coffee mix. So muna mo ang kanunay ginatake ni katropang Alan na matagkaroon o gunya.
0: Pun-pohon na imubalik ang tingog diri mga katropa.
1: No?
0: Kay,
1: the return of the comeback! The
0: return of the comeback tani karo mga katropa ha. Si katropang Arnel Cortez. Sila na po ang mag-back-to-back mga katropa ni katropang Briggs Flores. AB na gina sila. Arnel o Briggs. O niya, una sa...
1: AB gyapon, no? AB. Alan o Briggs.
0: Alan o Briggs. A lang gyapon ang netpoli.
1: At least AB lang gyapon.
0: AB lang gyapon. Wala na usab niya, no? Wala na usab. O niya, ako, mo una ko nila ni Briggs. No? Alas 4:30, ngadto sa alas 7 mga alas 6:30 kay mga newscast man no. Ya atong newscast mga tropa 6:30 to 7 lang magyapon kini. Alright no, sa as requested by ni sa to ang mga kaigsunan nga mga sa bukid no. Nga gusto sila makabati po sa itong tingog sa Gadlaon. Ilibin na itong mga OFWs mga katropa. Kay ang oras na ito din eh, lahi po sa ilaha po dito. No? Ilaha tigpahulay ang Gadlaon nga dako niya. Tapos gusto sila maminaw mga balita po mga katropa. Ilibin na ang mga orasa. Alright, no? So wala mo tayo oras katropang Bricks ha?
1: Wala mo tayo oras mga kaigsonan na sa gihapon karong adlaw nga Lunes at tangin ninyo ang dutay nga kabaguhan. Maura gyud po ng tingog pero kabaguhan lang sa kilibang schedule
0: sa oras
1: sa paglingkod ni Katropang Alan ug inyong alagad Katropang Bricks no. Tangilan ninyo na mga kaigsoonan ha karong adlaw nga Lunes pohon. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines.
0: Ug alan sa nakyaw sa Pilipino para sa Pilipinas ako si Katropang Alan Abais.
1: Kinausap si Katropang Bricks Flores, magbiling kini ko sa kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao, God bless Philippines, ug moingon, kamaturan
0: ang sandigan.
3: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: XFM. XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!
16: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
17: Kaklarik sana.
15: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Baklare sana.
1: Exciting!
2: Ora sabot garin yo sa Windsor.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, isod ko pag-ihi, kudog putol, may gabi yung hindi ko matulog.
6: Zaton Plus Gold.
7: Kreatin lami, nahulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Ito ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Hindi kayo matabang na sa inyong paglawas.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga

0: Botika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
8: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Leon Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patenase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreating lami, natulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo, garo na pong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipanulti ka. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang to sa Yesu. Hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
2: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sa Thon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa tong kape, ikapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao.

0: number 3, GSIS Heights. In front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon. Gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo, o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines. Para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Lina at Inilio. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-ilong ko Samsung Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Clarence!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklar sana.
3: Exciting.
0: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumulang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. XFM Mega Manila.
1: Exact time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dating Senador Antonio Trillanes IV isiniwalat ang umano'y 96 million pesos withdrawal at 1 million monthly bills na iniugnay sa Pamilya Duterte.
2: Headlines. Alkalde ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman sa kasong graft at conflict of interest.
1: Headlines. Office of the Solicitor General handang ipagtanggol sa Korte Suprema ang pagpapaliban sa BSKE. Headlines.
2: Dating BFP Director Jesus Fernandez nag-plea ng not guilty sa 4 million pesos bribery case.
1: Headlines. Manila Water tiniyak na may sapat na supply ng tubig, mga katropa, sa kabila po ng paparating na El Nino.
2: Headlines. Presyo ng diesel bumaba sa 3-day trading sa world market. Presyo ng gasolina at kerosene tumaas.
1: Headlines. ICC nagsumite ng amended e-court protocol sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte.
2: Sa balisang Regional DepEd Secretary Sunny Angara ng una sa Maso thinking ng mga bagong promote na guro sa Davao Region.
1: Balita International, US President Donald Trump nagbanta na matinding counter-attack sa Iran sa oras na mapatunayan sila ang nasa likod ng Plaid Dubai incident.
2: Sa balitang showbiz, always yours, never mine, nanguna sa takilya.
1: At sa sports katropa, si Jesus Gabriel Yapi, bronze medalist sa Taekwondo Pumse sa Asian Games.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa. October 2, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa sa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depal.
0: XFM News Nationwide.
1: Buena mano sa mga balita ngayon. Trillanes isiniwalat ang umano'y 96 million pesos na withdrawal at 1 million pesos na monthly bills na iniugnay sa Pamilya Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y malalaking financial transactions na iniugnay sa Pamilya Duterte. Ayon kay Trillanes, umabot umano sa 96 million pesos ang pinakamalaking withdrawal sa isang araw mula sa joint bank account ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang 80 million pesos dito ang umano'y inilaan ng isang bagsakan para sa investment insurance ng magkakapatid na Duterte noong April 2014. Sinabi naman ni Trillanes na 21 taong gulang lamang si Baste Duterte nang ipakita umano sa mga record na umaabot sa mahigit 1 milyong piso kada buwan ng kanyang bill payments. Sa press conference ngayong October 2, sinabi ng dating senador na dati nang kinilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon niya ng mga account sa Bank of the Philippine Islands o BPI. Ayon pa sa dating senador, nakatanggap umano ang Office of the Ombudsman ng Bank Transaction Records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC Gayunman, hindi kinumpirma ng AMLAC noong 2017 na ito ang pinagmula ng mga dokumentong isinumite ni Trillanes sa Ombudsman. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni UST Political Analyst Professor Froilan Kalilung na bagamat maaaring maging nakakabagot ang pagtalakay sa napakaraming dokumento sa mga ipinapakitang financial record sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahalaga itong masuri ng senator judges at ng publiko dahil nagsisilbi itong meat at substantial topics sa Article 2. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilung na maaring gawing mas madaling maintindihan ng publiko ang mga dokumento sa pamamagitan ng mas summative at consolidated presentation ng hindi inaalis ang mahalagang detalye at issue. Maayos naman anya ang ginagawa ng defense sa ngayon, ngunit may nakikita siyang problema sa prosecution, partikular sa kalidad ng ilang testigo at paraan ng pagtatanong.
3: Oh, you need to understand that in an impeachment trial like this, the burden of proof, of course, will necessarily fall within the prosecution. And the defense will just simply lay down their tactical defense, no, so that they could thwart off any advance that will be made by the prosecution. But, you know, we're already in day 32, and so far, I'm not seeing any substantial headway, especially on the part of the prosecution at the moment.
2: Samantala, ng tanungin tungkol sa pagbabago ng voting threshold, sinabi ni Kalilung na hindi siya gumagawa ng prediction sa magiging boto ng mga senator judge. Ngunit, binigyan din niyang mahalagang nakabatay ang kanilang magiging desisyon sa ebidensya at sa mga pamantayang itinakda ng batas at konstitusyon.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa iba pang balita, tinanggi mga katropa ni Dating Davao City Chief Information Officer Jeffrey Tupas sa ang aligasyon ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso o Gracioso Jr. Na tumanggap siya ng mga maleta ng pera para kay Presidential o Vice President Sara Duterte. Sa pidabit po ni na sinubmit sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Tupas na naniniwala siyang siya ang tinutukoy ni Gracioso na Jepoy. Ngunit marin po niyang tinanggi ang mga paratang. Ayon kay Tupas, hindi siya maaring nasa mga lugar at petsang binanggit ni Gracioso dahil nasa South Korea siya noong Abril ng taong 2019 at nasa Japan naman siya noong September ng parehong taon. Itinanggi rin niya ang umano'y pagtanggap ng tatlong maleta noong 2020 dahil mahigpit ang lockdown sa Davao. Samantala, sinabi ng abogado ni Tupas na si Attorney Cesar Europa na hindi makadadalo ang kanyang kliyente sa NBI Sabina dahil daw sa maikling abiso. Pero nagsumiti naman ang kampo nila ng affidavit. Sa ngayon, mga katropa, patuloy pong sinusuri ng NBI ang mga aligasyon ni Gracioso.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, susuriin ng Department of Justice ang kredibilidad at motibo ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng kanyang aligasyong nagatid siya ng mga baneta ng pera sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ng DOJ ang kabuuan ng mga pangyayari kabilang ang mga impormasyong maaaring mapatunayan at ang motibo ni Gracioso bago gumawa ng anumang hakbang sa kanyang affidavit. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Gracioso na nagatid siya ng pera kina Vice President Sara Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Speaker Lord Alan Velasco.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, hinatulan ng Sandigan Bayan si dating DSWD Director 4 Honorita Bayudan matapos mapatunayan nagkaroon ng irregularidad sa pagpapalabas ng 5 milyong pisong PIDAP noong 2007. Ayon sa korte, dapat 1.5 million pesos lamang ang unang ilabas para sa livelihood at skills training project, habang nakadepende naman sa report at inspection ng release ng natitirang 3.5 million pesos. Gayunpaman, buong 5 milyong piso ang nailabas noong Marso ng taong 2007. Sa ilalim po ng kasundo ang ginawa ng DSWD at ng Unlad Pinoy Organization Incorporated. Ang pondo ay bahagi ng PIDAF na nakaugnay kay dating Pasay Representative Consuelo D. at nakalaan para sa isang proyekto para sa mga mahihirap. Sa naging ruling, sinabi ng Sandigan Bayan na ang paraan ng pagpapalabas ng pondo ay nagpakita na hindi makatarong ang pabor at nagresulta sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Dahil dito, nasentensyahan si Bayudan ng kabuuang 20-28 taon matapos siyang mapatunayang guilty sa graft at malversation.
0: XFM News Nationwide.
2: Inireklamo sa Office of the Ombudsman si Magalang Pampanga Mayor Maria Lourdes Malu Paras Lacson at ilang lokal na opisyal dahil sa aligasyon ng graft, conflict of interest at iba pang administrative violations. Inihain ng United Filipinos Against Crime and Corruption o UPAC ang reklamo kabilang ang aligasyon ng ugnayan ng pamilya ng alkalde sa Kingsman Manpower na sinasabing nagsusupply ng mga manggagawa sa Chuang Sing Steel Incorporated. Hiniling din ng grupo na siyasati ng mga ari-arian ng alkalde dahil sa aligasyon ng unexplained wealth kasunod ng raid sa Chuang Sing noong Hulyo kung saan nasamsam ang bilyon-bilyong pisong halaga ng radioactive bearing materials, contaminated equipment at umano'y substandard steel products. Itinanggi naman ni Lacson na mayroon pa siyang pinansyal na interes sa Kingsman at sinabi niyang naibenta na niya ang kanyang shares bago siya naging alkalde. Hinihiling naman ang UPAC sa Ombudsman na imbestigahan ang mga aligasyon at papanagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas.
0: XFM News Nationwide.
1: Handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol sa Supreme Court ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE hanggang 2028, mga katropa. Ayon po sa Malacanang, hinihintay pa ng OSG ang kopya ng petisyon ni election lawyer Romulo Macalintal na kumukwestiyon sa Republica 12326. Sinabi ng Malacanang na igagalang ng administrasyon ang magiging desisyon ng Supreme Court, habang OSG ang hahawak sa legal defense ng panig po na executive, COMELEC at ng Senado. Matatandaan na nilagdaan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang batas noong September 24 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at SK officials, at naglilipat naman ang BSKE election sa Nobyembre ng taong 2028.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain ng not guilty plea si dating Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez sa graft case kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 4 million pesos na suhol sa procurement ng mga ambulansya. Iniharap si Fernandez sa kanyang plea sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng aligasyong natanggap niya ang pera noong September 25, 2024 mula sa isang pribadong individual para sa procurement ng 132 na ambulansyang nakakahalaga ng 485 million pesos. Ayon sa prosekusyon, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa naturang ambulance deal, kung saan umano'y nakatanggap si Fernandez ng kabuuang 14.75 million pesos mula sa kinatawan ng joint venture na supplier. Naharap din si Fernandez sa iba pang graft at bribery case sa Sandigan Bayan habang magsisimula ang paglilitis sa October 21 at inaasahang maghahain ng prosekusyon ng hanggang 9 na testigo.
0: XFM News Nationwide.
1: Itutulak po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang modernisasyon ng infrastructure at AI upskilling na mga manggagawa para mapataas pa ang productivity at makalikha ng mas di kalidad na trabaho. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan po na palawakin ang higher value services habang pinapahusay ang digital connectivity, transport, logistics at iba pang business support services. Malaki rin ang ambag ng services sector sa ekonomiya na bumubuo sa halos 2/3 ng gross domestic product ng Pilipinas. Habang nakalikha naman ang IT BPM industry ng mahigit sa $40 billion na kita at 1.9 million na trabaho noong nakaraang taon. Gayunman, sinabi ni Balisaca na kailangan pang itaas ang productivity sa mas malawak na services sector at ihanda ang mga manggagawa at negosyo sa paggamit ng artificial intelligence para makasabay sa pagbabago ng trabaho at mapalawak ang mga trabahong may mataas ang halaga.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, may mga karagdagang water sources na inihahanda ang Manila Water upang matugunan ang inasahang mataas na water demand ngayong tag-init at panahon ng El Nino. sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Water Corporate Communication Affairs Group Director Jeric Sevilla na hindi 100% na umaasa ang kumpanya sa Angat Dam dahil nakakapag-develop ito ng iba pang water sources para sa East Zone.
4: Oktubre, patapos na yung ating East Bay Phase 2, no? Karagdagang 200 million liters of water per day. Meron din po tayong kinukuha ng tubig na mula po sa dito sa galing sa Upper Wawa Dam, no? Via our Calawis Water Treatment Plant na nagbibigay po ng karagdagang 80 million liters of water per day. At patapos na rin po, no? Ngayong buwan or next month, yun pong Kaisakat Water Treatment Plant natin na magbibigay naman ng karagdagang 220 million liters of water per day. So lahat po ay lang ng ito ay ginawa natin para mapaghandaan po natin itong Bing El Nino.
2: Pagdating naman sa Angat Dam, sinabi ni Sevilla na regular na binabawasan ng National Water Resources Board ang water allocation para makatulong na makonserve ang supply lalo na habang papalapit ang summer.
0: XFM News Nationwide.
1: Tiniyak ng DTI, Department of Trade and Industry, mga katropa na sapat ang supply ng bottled water sa bansa at wala pong pangailangan mag-hoard o mag-ipon kayo ng maraming supply sa harap na inaasahang matinding El Nino. Sinabi ng DTI na paigtingin nila ang price monitoring at may pag-ugnayan din sila sa mga manufacturer at distributor para ma-check ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Tututukan din ang tanggapan ng mareklamo sa sobrang taas ng presyo ng mga plastic drums, water containers at iba pang kaugnay na produkto. Nagbabala ang DTI sa mga nagtitinda na huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatarong ang pagtataas ng presyo at tiniyak nilang papatawan ng multa at iba pang parusa mga lalabag sa batas.
0: XFM News Nationwide.
2: Budget Amendments Review Subcommittee nagmungkahi ng 16 billion peso dagdag pondo para sa agrikultura. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
5: Mayigit 16 billion piso dagdag na pondo ang minungkahi ng Budget Amendments Review Subcommittee para sa Department of Agriculture o DA bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pinakamalaki rito ang 10 billion piso pondo para sa Presidential Assistant of Farmers and Fisherfolk na walang nakalang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasang magagamit ang dagdag na pondo sa pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, lalo na sa harap ng banta na matinding init at tagtuyot na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain. Bahagi ito ng hakbang upang mapaghanda ang sektor ng agrikultura at mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga nasa sektor. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, bumaba po ang presyo ng diesel sa unang tatlong araw ng trading sa world market. Habang bahagyang tumaas naman ang presyo ng gasolina at kerosene. Mula September 28 hanggang at 30, bumaba ng 1 peso and 55 centavos kada litro ang diesel. Habang tumaas ng 29 centavos ang gasoline at 3 centavos ang kerosene. Ito ay matapos bumagsak ng mahigit sa 7 piso kada litro ang presyo ng diesel sa Pilipinas noong September 29. Patuloy na minomonitor ng mga oil industry player ang galaw ng world market dahil maritong makaapekto sa susunod na adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagsumite ang International Criminal Court Registry ng pinakabagong e-court protocol para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity sa war on drugs. Ginawa ang pagsusumite matapos iutos ng ICC Trial Chamber 3 noong September 28 ang pagbabago sa protocol, kabilang ang pagdaragdag ng URL metadata field para sa mas madaling matukoy ang pinagmulan ng mga open source evidence. Nauna nang tinanggihan ng ICC Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng expert verification sa mga open source at user-generated evidence dahil maaari umano itong magdulot ng karagdagang delay sa paglilitis. Si Duterte ay nahaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng mga umano'y pagpatay noong siya ay dating Pangulo ng Pilipinas at alkalde ng Davao City kung saan nakatakdang magsimula ang trial proper sa November 30 ngayong taon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay din sumasa inyo sa iba pang XFM stations. Subaybay niyo po sa inyong lugar sa 103.9 Bacolod, 95.7 Tugigaraw, at 99.9 Tacloban.
0: Balitang regional.
1: Si DepEd Secretary Angara, nanguna sa mass outtaking ng mga bagong promote na teacher sa Davao Region. At malaking contribution po ng rehiyon sa PISA 2025, kinilala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
6: Live report. Inangunahan ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang sabayang panunumpa ng nasa total 1,814 na mga bagong promote na guro at school head sa Davao Region. Isinagawa ang mass oath-taking ceremony sa SM Lanang Premier Davao City kahapon, kung saan binigyang diin ni Angara ang kahalagahan ng pamumuno at dedikasyon sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa rehiyon. Sa mensahe, binanggit ng kalihim na ang Expanded Career Progression o ECP system na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tumitiyak na walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 at mas marami pa ang magpo-promote sa buong bansa sa susunod na taon sa pamamagitan ng 12 billion pesos na proposed budget ng ahensya para sa year 2027. Hinikayat din ito ang mga guro na tugunan ang learning deficiencies sa sandaling matukoy ang mga ito at iwanan na ang mga nakagawi ang sistema ng nakaraan. Inihayag din ni Angara na ang mga sesyon ng Learning Action Cell o LAC ay ibibilang na ngayon bilang bahagi ng mga oras ng teaching load at inaasahang lalo pang palalakasin ng mga bagong na-promote na guro ang paghatid ng serbisyo sa mga pampublikong paaralan sa buong Davao Region. Nagpasalamat naman ang newly promoted teachers dahil sa inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabilang banda, kasabay ng nasabing aktibidad, binigyang pagkilala rin ng kalihim ang hindi matatawarang kontribusyon ng Davao Region sa matagumpay na pag-angat ng Pilipinas sa PISA 2025, kasabay ng pagbibigay parangal sa 16 na PISA participating schools mula sa rehiyon at kanilang local government units para sa suportang ibinigay nito sa mga paaralan at kanilang mga

0: papauwi na sana mula sa trabaho. Agad namang nahuli ng mga kapulisan ang 3 sa 4 na mga sospetsado. Ang mga sospet na nahuli ay isang 14 anyos at 2 15 anyos at lahat residente ng Zone 5 Barangay Sambagharo, Iloilo City. Samantala, patuloy ang paghahanap ng kapulisan sa isa pang minor de edad na involve. Kahapon ang itinurn over ng Pavia Municipal Police Station ang mga minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development para sa nararapat na intervention. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: May bangkay na palutang-lutang sa karagatan po dyan sa Honda Bay, Puerto Princesa. At katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Agad na nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard, opisyal ng barangay at City Health Hero matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa isang bangkay na nakita sa karagatan ng Honda Bay sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Bandang alas 12:45 kahapon ng tanghali nang naiahon ang bangkay at agad na itanan over sa Police Station 2 para sa investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay at mga pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa barangay, palaisipan kung bakit may tali sa paa ang nakitang bangkay, kung ito ba ay aksidente lang o may sadyang nagtali sa biktima. Nangangamoy at naaagnas na ang bangkay, kaya ang paunang desisyon ayon sa barangay, ililibing muna ito at wala pa rin pamilya na umaako na kaanak nila ang nakitang bangkay. Ang bangkay ay lalaki na edad 18 years old pataas, wala itong damit pang itaas at pang ibaba, wala rin tato sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Dalawang magkapatid na senior citizen nasawi matapos pagsasaksakin ng sariling pamangkin sa Apari, Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
4: Report. Patay ang magkapatid na senior citizen matapos silang pagsasaksakin ng kanilang 32 anyos na pamangkin sa kanilang bahay sa Barangay Paruto Norte, Bayan ng Apari, Cagayan. Ayon kay Major Wilmore Maliling, hepe ng Apari Police Station, nasa loob ng kanilang tahanan ang 75 anyos na lalaki at 85 anyos na babae nang pasukin sila ng suspect na armado ng itak. Base sa investigasyon, nakita umano ng isang saksi ang suspek na sinasaksak ang babaeng biktima gamit ang itak. Pagkatapos nito, pinasok naman ng suspek ang kwarto ng lalaking biktima na nakahiga at pinagsasasaksak din. Kaagad namang humingi ng tulong sa mga pulis sa mga residente matapos ang insidente. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang suspek kasama ang kanyang kapatid. Batay sa investigasyon, nagalit umano ang suspek sa mga biktima matapos siyang pagbintangang nagnanakaw. Inamin din umano ng suspect na lasing siya nang mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng Apari Police Station ang suspect at nahaharap sa 2 bilang ng kasong murder. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itaw niyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaki patay matapos barilin ang kausap. Motorista naman, nasawi matapos bumangga sa nakaparadang truck. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Sityo Ibaan, Barangay Banilad, Cebu City kagabi. Ayon sa isang saksi, nakikipag-usap pa umano ang biktima na si alias Reggie sa suspek nang bigla siyang pagbabarilin ng ilang beses. Mabilis namang tumakas ang suspek sakay ng motorsiklo habang natagpuan nakahandusay sa gilid ng kalsada ang biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspek at maging ang biktima na pinaniniwala ang palaboy-laboy lamang at ang motibo sa pamamaslang. Samantalang patay rin ang isang 25 anyos na motorista matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang nakaparadang truck sa Barangay Kulasi, Sambuan, Southern Cebu kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Junel James Trapa, residente ng Barangay Canlumacat, Santander, Cebu. Ayon sa pulisya, patungo Sambuan mula Santander ang biktima nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa truck na nakaparada sa gilid ng kalsada at ilang araw nang nasa lugar dahil sa pagkukumpuni nito. Isinugod si Trapa sa ospital sakay ng ambulansya mula sa Santander

0: Ngunit inideklarang Jed on arrival dahil sa tinamong sugat sa katawan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Next FM News Nationwide Weather Update.
2: Tropang Brian, yung buntot ng tropical storm na si Choi Wan nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na nakakapekto rin sa lagay ng panahon natin sa bansa.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, makararanas ng mga maulap na kalangitan at mga pagulan ng Visayas at Mindanao dahil sa buntot ng bagyo hanggang weekend.
2: Habang localized thunderstorm naman, mga katropa, mararanasan din dyan sa bahagi pala Mindanao at ibang bahagi ng Luzon.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:46 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5:45 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International atid sa atin ng Santon Gold Capsule. Sinabi po ni US President Donald Trump na posibleng may kinalaman ng Iran sa insidente sa isang Fly Dubai flight mula Dubai patungong Tel Aviv kung saan naman ay inatake ng co-pilot ang captain habang nasa himpapawid. Ayon kay Trump, kasalukoy iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng Iran sa insidente at nagbabala siya na matinding aksyon kung mapatutunayang sangkot ang Tehran. Nauna lang sinabi ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sumailalim umano sa Islamist Radical Indoctrination ang co-pilot. Habang nailigtas naman po ang aeroplano matapos matulungan ng mga pasahero ang piloto na mapanatili pa rin ang control sa aircraft.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanguna sa takilya sa Pilipinas ang bagong pelikula nila Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours Never Mine matapos itong ipalabas sa mga sinehan nationwide noong September 30. Kinumpirma ito ng Star Cinema isang araw matapos ang premiere kasabay ng pasasalamat sa mga manonood sa kanilang suporta sa pelikula. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, umiikot ang kwento kina Apollo at Luna na paulit-ulit na nakikita sa loob ng 30 taon. Ngunit bawat pagtatakbo ay may kasamang mahirap na pagpili tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Inihiyag din ng Star Cinema na ipalalabas ang pelikula sa iba't ibang bansa. Simula ngayong buwan ng Oktubre, kabilang ang United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia, New Zealand, United States, Canada, United Kingdom at France. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Ang balitang sports sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ni Juice Gabriel Derek Yape ang bronze medal sa men's individual Pumsein ng Taiwan Taekwondo sa 2026 Asian Games dyan sa Japan. At nakapagtalasa ng 9,900 points sa finals para pumatlo at makadagdag ng medalya sa Pilipinas. Samantala, nasungkit din niya, katropa, ay kaapat na gold medal para sa 2026 Asian Games matapos magkampyo naman sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. At tinalo ni Yape ang Vietnam sa straight rounds 2-0 matapos magtala ng 500-0 sa unang round at 620-0 sa ikalawang round. At sa panalong yan ni Yape na itala ng Pilipinas na ikaapat nitong gold medal sa games at nalagpasan po ang kabuang medal tally ng bansa noong 2022 Hangzhou Asian Games.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide. Ngayong October 2nd na tayo. Araw po ng Friday.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Facebook at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa ng halian. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Tipaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun itukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa, welcome na usab ni atong programa The Secret of Health. Ang inyong nasab ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Sa gyapon ninyo magkauban. No, nining atong tuluman nun na no, so paghatod ka niyog informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atong lawas. No, hilabi na sa onsa matuldukan. Pinaagi sa herbal o natural kining atong mga balatian. Huwag usagad sa pinag-importante, kining gitawag na ito prevention, no? Is always better than cure. Sa unsa nga atong malikayan, no? Kinigayo mga problema sa panglawas. Nga may usas pinag-importante, no? Nga diin na makalikay tas mga balatian ng mga katropa. Tungod kay tawo, no? Pinakalisod nga kahimtang nining atong panahon. Doon na kay balatian, no? Tungod kay wata na sayod mga katropa. Unsay atong sitwasyon na sumalabot nga adlaw, no, tungod kay lagi, no, gani kung mga ato ang sudungon bitaw kini atong panahon pabago-bago mga katropa. Doon ay mga balita, no, nga diin na sugod nining bulan na paingon sa bulan sa Pebrero, Pebrero or Marso, nga diin doon ay super El Nino. No, kanang abalita di basta-basta tungod kay kumatuman jud na or mahitabo jud na ay dako kayo kana og impact usab. No, mahitungod gayo da sa panginabuhi taon sa katawhan. Dili lamang pa panginabuhi, bisan pa man ang physical ang panglawas sa maapektuhan. No, mo nang karon pa lang mga katropa. Nining atong programa The Secret of Health aduna dapat ay gitawag nato nga pagpangandam. Okay, uban nga pagpangandam ang diin ginahimo karon halos tanan, no? Okay, kung imo sidungon beta magtanaw ka sa social media. Nagsugod nagpangandam no ang ubang tao mga katropa na malit nag mga drum, na malit nag unsa pa nang pwede sudlan og tubig tungod kay lagi, no? Mahitabo ning super El Nino pila pud daw ka bulan, no? Dunay mga gitawag nato ga panglantaw ang uban mga eksperto. No, nga din pila ka bulan na posible walay tubig. No, mo nang uban tawo nang andam na. No, duna na ipampalit nga mga sudlanan og tubig para lang no di mahutdan or di mawalaan og tubig moabot man ning panahon. Pero usa-usab sa pinaka-importante ha, sultihan ta mo mga katropa nga din atong dapat no nga diin na ipangandam sa atong kaugalingon kining gitawag na to nga panglawas. Okay lagi kay usbon ko. Bisan unsa pa man kita ka prepared, no, financially, no, materially, pero kung ang atong lawas sa mismo dili gani andam, ay naku po mga katropa, maunay pinaka, no, makasusubop alang ka naku, no, kung atong sudungon mga katropa kay nanakay gibatis panglawas, duwagan pa jud sa problema sa palibot, no, hassle kayo, no, naku kayo ka na og hassle. No, sa imuha gayong adlaw-adlaw nga panglihok ang mga katropa. Bisan pa man gani ang simple nga mga dapat nimo buhaton, maglisod ka kun do na kay balatian, no? Mao na nga bagong adlaw. No, bagong oportunidad nganhi kanato mga katropa dinhi sa gyapon sa atong programa The Secret of Health. Atong tun-an sa gyapon gani mga simpleng butang. Hilabi na unya no sa atwa gayong health information. Di na adunay dakong ikatabang para gayad ma-maintain ang pagkahimsog at pagkapiskay sa lawas, hilabi na matuldukan o malikayan na kinigayong atong mga balatian. Welcome ang tanan! Aso magkakaroon nga lugar mga katropa? No, nining atong programan The Secret of Health, mag-uban-uban usab kita. Hantod alaom na imidya. No, nining atong paghatod kaninyo ga-informasyon. O sa gihapon, kining atong programa, live kita mga katropa dinhi sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Happy listening and welcome mga katropa. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamong tanan? Tagum menyos. Kamusta kamo din ha? I hope and I pray ha. Ganyan na kamong karon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. Samtang nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Happy listening sa ato mga avid listeners, avid client, diha sa Davao di Oro, no, hilabi na sa mga taga Mawab, no, diha sa Barangay Nuevo, Barangay sa totoong bago lang, bago Andili, no, Barangay Andili, duha na din ha, eh, Barangay Nuevo o Nueva. Sa mga nagapaminaw, mayong adlaw, welcome po sa atong programa The Secret of Health. Sa mga taga Davao del Norte, no, Happy listening and Davao Oriental, hilabi na sa mga taga-Mating nga di nagapaminaw karon sa 99.1. Mayong adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang ato programa, pinaagi gayon da sa 89.1 XFM Davao. Ayan, mayong adlaw po, kamusta kamong tanan din ha? No? Sa mga nagapaminaw, hilabi na sa mga taga-Matina. I hope and I pray ha, nga din ang panalangin na sa Diyos mga katropa, anak ka ninyo, hilabi na sa inyo ha gayong panglawas, nga mo'y usa sa pinaka-importante nga din na hinagibanin ning atong panahon na mga katropa. Mayong hapon usab no, sa mga nagtanaw karon sa atong Facebook Live, tungod kay live usab ang atong programa karon mga katropa, pinaagi kayo sa atong XFM Facebook page. No, XFM 107.1 tago makita ninyo karon live ang ato aga yung programa The Secret of Health, and happy viewing and watching sa mga nagatanaw karon, especially to Mama Mary Joy. Ayan, Chris Mondo Puramento, mayong hapon po. Mayong hapon na Mama Mary Joy, no, kauban din ha sa imuhang mga kaubanan, and welcome po sa atong programa The Secret of Health. Alas 12:46 na mga katropa, syempre kini atong programa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, no, and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Ang atong mga lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. No, aduna usab kita ya Santon Gold Herbal Tea. No, kini ato ang Santon Gold Herbal Tea, very friendly. No, bisan na bata, why problema? Hilabi na if you have abdominal discomfort, no, and you have a sensitive stomach, the best kini ato aga yung Santon Gold Herbal Tea mga katropa. And sa mga may problema sa mata, no, Visionex Plus, mausab ang produkto ng Yes to Health Incorporated. Ha, kini ato mga produkto mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Huwag ilabi na sa wapa nakatry sa ato mga produkto. Ayaw na mo paglangan, ha, ilabi na nini atong panahon. Tawon paningkamot, no, nga din matabangan o mahimo gayong ligon ang atong lawas kada adlaw pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available sa ato agayong mga produkto mga katropa sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. No, available gayud kini ato ang mga produkto mga katropa. Kunya, kung dul rapod mo sa atong Yes to Health Clinic, atong ginapahinumdom, available sa bang ato aga yung matag produkto, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3, o ato aga yung mga limian nga kape. And good news, tungod kay affordable price and may mga big discount, especially sa ato aga yung mga senior citizen. No? O niya, dugang pa dyan nga good news, ato ang balikon, nga ang ato ang raffle promo, nagsugod niya itong September 29, hangtod kini Disyembre 18 mga katropa, no, kung abuot ka musali ni ini, base di ay, no, ikaw mabunutan og mahimong swerte nga makadao gayod sa ato ang mga grand prize. Ani gayod ang ato ang mechanics para ka makaapil mga katropa, ha. Atong ipahinumdom og ipabalo sa mga wapan nakabalo, nga diin ang ato ang simple nga mechanics, no, kung mo-avail ka sa ato agayong raffle promo mga katropa, only 500 worth of purchase, no, sa mataga 500 nga kantidad sa imuhang na-avail nga mga produkto, no, dinagayod sa atong Yes to Health Clinic. Kini ato ang raffle promo mga katropa, exclusive lamang kini sa ato agayong mataga Yes to Health Clinic. No, busa kung gusto mo ma-appeal di niini, kinahanglan diha gid mo adto mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, ha. So, usbon ko, every 500 worth of purchase, matag 500 nga kantidad sa imuhang na-avail nga atong mga produkto, mga katropa, equivalent na sa 1 raffle ticket entry. Doon na kaya 1 entry ticket, mga katropa. Ibutang po dahil nato sa Dropbox, no, para gayod karong Disyembre 18, no, pag ipuno na mga katropa, And then ang ato agayong mahimong raffle, grand raffle draw basig Disyembre 26 or 27. Kaya i-timing na sa ato agayong ipahigayon usab nga seminar dito gayod sa Luzon area mga katropa ha. So mauna ang ato ang mechanics very simple. Usbon ko every 500 worth of purchase you have automatically doon na nakay one raffle entry ticket na. Edi kung maabot og 1,000 na 2,000 basta every 500 edi mas daghan ka og ticket. No, wala na gitawag na tug limit basta bisan pila na ka ticket mga katropa. Edi kung mas daghan ka ticket edi mas taas ang chance nga ikaw gayud mabunutan no nining atong ipahigayon nga grand raffle promo. Og pinaka good news no tungod kay adun na usab kita gitawag nga bundle promo. No, nga diin dili unta kini apil sa mechanics sa atuang gitawag nga raffle promo. Pero gidungag kini nga promo sa atuang yung mga CEO ng Yes to Health Incorporated and Yes to Health Clinic na Boss Rimilito Oy and Madam Olivine Oy mga katropa. Para gayod kini sa atuang mga katropa nga nagagamit sa atong mga produkto. Sayo kaayo ang pahalipay no wa pa man untay Disyembre. Pero sayo kayo ang pahalipay mga katropa para panigurado kay ato adyong ginapaningkamutan uban gayud sa Yes to Health at team nga din mahimo kamong mahimsog kitang tanan no sa so, pagsugat gayud nining bagong tuig na usab. Adalay pa mo bagong tuig dok. panigurado gani no para makapangandam pa ang lawas mga katropa. Mao nang nining bulan pa lang sa September gisugdan na nato no. Nga din aduna tay preparasyon panigurado mahimong himsog ang atong lawas mga katropa og madakong benepisyo kini tanan labi na sa mga consumers nato din na mga nagagamit sa atong mga produkto no. So aniya ang atong bundle promo ang atong bundle 1 no kung kamo gayud mo avail sa atong Santon Plus Gold capsule no usa ka box mga katropa hilabi na sa atong pirmi na diin nag-adto clinic unya naga avail sa atong one box Santon Plus Gold capsule automatic you will have 50% discount sa ato agayong Santon vitamin C mga katropa. No, so automatic na mga katropa 50% discount no kung mudungag ka og Santon vitamin C. No, mo na ang imuhang ma-avail no mo na ato ang bundle 1 na promo mga katropa no naka halimbawa labi na ko senior citizen ka naka discount na ka automatic sa Santon Plus Gold tapos jud kay 50% discount sa Santon Vitamin C mga katropa. How about sa atong bundle 2 no sa atong bundle 2 mga katropa no buy 1 get 1 no kini diha lamang sa atong produkto nga Santon Vitamin C. Exclusive lamang kini sa ato ang Santon Vitamin C ha. Gituyo kini sa ato agayong CEO mga katropa Madam Olivine Oy para gayud panigurado maproteksyonan ang ato ang lawas mukusog ang ato ang immune system paggamit mo og Santon Vitamin C para panigurado dili lamang ikaw kundi ang imuang tibok pamilya mangkainom. So aduna kitay bundle 2 promo buy 1 get 1. No, automatic kung mo-avail ka sa ato agay Santon Vitamin C usa ka box o dunay pakapin usa ka box usab nga Santon Vitamin C mga katropa sa kanya na no? So ato ilamang ha ang Yes to Health Clinic tungod kay kini eksklusibo lamang sa ato agay yung Yes to Health Clinic mga katropa. Habusa adtuan na no? Ang Yes to Health Clinic nga diin duol sa imuhang lugar. No, kung ikaw taga Davao ang atuang Yes to Health Clinic anata sa Cell Paul Building door number 3 at makita sa Durian World mga katropa GSIS Heights tapat kita sa Tagum Cooperative mao na ato ang address din ha mga katropa ha. Abrido matag Domingo hangtod Bernas alas 8 sa buntag hangtod gayod alas 5 sa hapon mga katropa. Og duna po tayo libreng check-up og konsultasyon din ha. No, ang ato ang schedule is every Monday and Tuesday. No, ako gayud da mismo makipaghimamat nga na kaninyo ang yung health consultant si Jane Druda. Og sa mga taga-Tagum, ang ato ang clinic address, anagihapon kita dinini sa M Central Building. No, dinhi sa first floor door number 8. Ang ato ang pinaka-landmark is tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Mauna ha, Naratas Ganti Road mga katropa. And then Abrido Domingo hangtod Abernes alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Mao na ang ato ang schedule mga katropa. So usbon ko ha para gayon makaabel sa atong raffle promo. Ug sa atong mga bundle promo, bisitaha ang Yes to Health Clinic nationwide. No, dili lamang kini sa Mindanao tungod kay nationwide kini mga katropa. Pero dinhi sa Davao region aduna kitay duha ka branches, Davao and Tagum. And pwede usab kamo mo padala sa inyo mga mensahe, no, mga text messages or tawag, no, sa tuwag yung contact number na 0909-176-2844. If you have concerns and questions regarding a raffle promo or and a bundle promo or our services, so welcome kamo mga katropa. No, ipadala lamang inyo mga mensahe sa ato ang text line number. Especially nini ato programa The Secret of Wealth ha. So mga naminaw din ha mga katropa, pwede pa kamo muhabol. Huwag mo padala sa inyo mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Ato ganyan ang hatagan o pagtagad. No, unya ang inyo mga ipadala pangunta na human gayod sa ato ang health information. Alas 12:56 na mga katropa. Maayong adlaw and happy watching Sir Jeff Tats, no? Naminaw po midri via Radio 91.9 XFM Kidapawan City. Shoutout maayong hapon dagom na po diri Kidapawan City. Uy, maayong adlaw, no? Abot na dito din sa Kidapawan, no? So happy watching po Sir Jeff Tats. Dagom na po, murag diri na stagom, murag action na po ganig dagom. So amping kanunay Sir Jeff, kaoban usab din na sa mga kaobanan. And usbon ko welcome sa atong programa The Secret of Health. Balik kita mga katropa. Human kayo sa mga pipilag ka mga pahinumdom, maminaw sa kitag maanindot nga testimonya, makatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw adunay balatian karon, aniya atong paminawan ang maanindot nga testimonya.
1: Tuba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako di bati, ito, nakita nga akong abaga. Ako to, ako heart. Akong tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Uy, niya, kumusta man tatay? So diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung baga?
2: Susi sa 15 days. Nadyo ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay.
2: Wala. Murag wala yung, kan, bakarong.
1: Uy, gana kayo.
2: Sa nangaminaw ka ron, nagkaparehan ako diferensya sa akong lawas, musulta lang mo diri sa Yes to Health Clinic. Kaya sa nangutang sa GSIS at bag sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba, taga-asa ganit ka tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinya Plata.
1: Dabo de Lote. So, dagan salamat tatay ha. Huwag siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamit siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Ala una impunto na nining atong programa and welcome ang tanan ilabi na sa mga bagong abot din ha. O ganagapaminaw sa ilahang radyo, maayong adlaw, welcome po mga katropa. And aduna na lamang kita ya 30 minutos no nabili nining atong programa mga katropa. And syempre sa gahapon kining atong programa The Secret of Health hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. No, kini ato ang pinag-healthy o galamian nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Ha? Available sa nang butika nga dool sa inyong lugar, labi na kung hilig mo minum bitaw og kape. No, apa na nabalaka mo kay basi bang hapdos ang inyohan tiyan, mukusog ang pitik sa inyohang dughan, maglisod mo tulog stack nas kagabihon. Kini ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, very friendly kini mga katropa. No, gani bisan na 3 years old nga bata pwede makainom. No, inahanak ka safe and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Available no sa tanang butika nga dul sa inyong lugar and available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Ato kita mga katropa no sa ato agayong health information tungod kay paspas ra ba kayo ni na ato ang gitawag nga oras no nagsudong ko na paspas kay ni mudagan mga katropa dita paulahi kay kapoy ra ba kay magukod. So, ato ta sa atuang health information. Atong ipadayon, ato ang natunan gahapon. It's all about how important that to have a healthy weight. No, unsa kay importante nga din kinahanglan himsog ang imuhang timbang. No, atuang gitunan gahapon, unsay mga benepisyo kung ma-maintain nimo nga himsog ang imuhang timbang. Naisayra na to gahapon, daghan dai kay mga benepisyo nga ato makuha. Especially to our blood circulation, to our even heart health, para mahimsog ang atong kasing-kasing, kinahanglan dai mamintenar ang pagkahimsog sa timbang, no? And then even our mental health, ato ang naisugutan kahapon nga kini po dai naglangkob kinahanglan na sa pagkahimsog sa timbang mga katropa, improve physical function, no? Even our reproductive health, especially sa atong mga kababayenhan. No, gikinahanglan na para kana mahimong himsog mga katropa, ma-maintain dapat di ay akining ato ang timbang mga katropa. No, and overall no, kung gusto ka nga mo lungtad, no, kinibitong gitawag nato nga longer life expectancy. Kung gusto ka nga mo taas-taas pa mga katropa, mulugway pa ang kinabuhi, kuyaw kayo no, tungod kay akining pagtuon sa atong mga eksperto, very simple. No, try and strive no to maintain ining gitawag na tug healthy weight ang mga katropa. Now nining ato ang bagong pagtuon and bagong edition sa atong programa. Ato ang ipadayon og ato pagaisgutan karon mga katropa. Unsa usab ang mga simple and basic tips and techniques ilabi na sa atong mga katropa din ha, nga diin adunay pagkadili balanse or dili healthy ang ilahang mga timbang. No? So hatagan ta mo mga pamaagi mga katropa, hilabi na sa mga bagong sugod pa lang din ha, nga din napansin ninyo, No, nga diin na medyo ni ani naghinay-hinay na og angat ang inyong timbang or naghinay-hinay ba og kakunhod ang inyong timbang. So atuan nang susihon karon mga katropa. No, kung unsa ang mga natural og mga simple nga pamaagi para gayud mamintinar kini pagkahimsog sa ato ang timbang. Gani gahapon ato ang gitun-an. No, gisa-isa nato mga katropa. No, by height. No, pinaagi kung unsa mo kakataas. Atwa nang gisa-isa gahapon kung unsa usab ang healthy nga timbang sa inyoha. No, siguro nagtuo ko nga din ang tanan din naminaw karon. Ilabi na kung naminaw mo gahapon. Naisairan ninyo kung unsa ang inyong height ug unsa pod ang healthy nga dapat nga timbang sa inyoha mga katropa. No, so karon hatagad ta mo og mga simple and practical tips, no? Kung unsay nindot nga mga pamaagi para gayod ma-maintain ang pagkahimsog sa ato ang timbang mga katropa. Why laing gi-advise sa atong mga eksperto, number one, kini gayong gitawag na to healthy eating. No, tungod kay kasagaran o numero uno usab sa pinakahinungdan nga nung aduna manggoy dili balancing timbang, dili healthy nga timbang, kini gitawag na to unhealthy eating, no? Basta kay lami sa baba, lamis dila o hala, no? Kaon lang mga katropa. Pero kung gusto ka nga diin mahimong himsog ang imuhang timbang, walaing numero unong tambag sa ato mga eksperto, healthy eating. O say, pasabot aning healthy eating, day doc. Ay kung misigot ang healthy eating, basig lahiyon po pagsabot, kinirabang uban, muingon dayon nga, di na tamukaon ani doc, daghan maday kay bawal. Sa nalay kaoron ani dog mo ra baday pamatana dayon na pero pag moisgot yan tag healthy eating mga katropa di po ni nagpasabot nga magpa nga mag diet ka din ha. Kay uban mahadlok na pud mukaon hindi na lang ko mukaon ani dog mukaon na lang ko ani siguro once a day na lang no or halos sa maglisod na og butang o pagkaon sa lawas tungod kay lagi healthy eating no pero ani ang tamang kahulugan ni gitawag na tog healthy eating mga katropa. Kinahanglan, you must prioritize the whole foods. So, pasabot aning whole foods. Pamura rin yung complex carbohydrates. No? Doon ay duha ka klase, main types of carbohydrates, simple and complex carbohydrates. So, these whole foods, diha na siya mauban, yung gitawag na ito complex carbohydrates. Misigot ganito whole foods and complex carbohydrates mga katropa. Okay, ni nga mga pagkaon dili proseso. No, kundi natural, no? And mas maayo gani presko nga mga pagkaon. Mo na gitawag natog whole foods mga katropa. O kinahanglan abunda kini sa mga sustansya. Hilabi na sa mga vitamin na B or B vitamins mga katropa. No, tungod kay kung giagi na gani og proseso, halos tanan ka na, wa na kayo na yung mga sustansya. Taas na kayo nag mga preservatives and chemicals. Diha na na maingon sa gitawag na to or mauban sa gitawag na to ga simple foods and simple carbohydrates mga katropa. No, so kanang whole foods, naglangkob ka na sa prutas, no, sa gulay, sa whole grains, kung atong isesahon mga katropa. No, and a low fat dairy diha gayud sa imuhang diet. Amo na gitawag na to whole foods mga katropa. And then ikaduha, control your portion size. No, kung hilabin na kun ana kakaron sa medyo sobra na jud ang imuhang timbang diha base sa imuhang height mga katropa, kinahanglan na bawas-bawas ang gidaghanon sa imuhang gikaon. No, atong isipon maayo kung unsa kadaghan ang imuhang matag pagkaon nga ginasulod sa imuhang baba. No, tungod kay ang overconsumption, of course, it will result over weight ang mga katropa. Hilabi na limit a sugary drinks. No, kay ang uban dok kagmay kay kumukaon, no? Tag usa na lang kakap, usahay gani dok mag tawag ani twice a day ra kumukaon. O, pero nga naman nga murag mudako malagi gihapon ko dok. Ay basig dinhimo na sipyat mga katropa sa gitawag gayud nato na sugary drinks and the sugary foods. No, patag-usa na lang kakap ang inyong ginakaon nga kanon pero ang problema pod kay ikapila pod mo muinom din or musup-sup din hag mga milk tea. No, mo kaon og ice cream. Unsa pa na din hang mga tamis nga mga pagkaon or mga ilim noon. Eh di wa gihapon, no? Mas daghan pa og mga fats ang makonvert din na sa imuhang lawas. Mo nang tingala ang uban, hilabi na sa itong mga kababayanan, ka-diet daw kunuhay, wala nagkakaugan doon. kasab-an na lang sa ginikanan kaya di na mukhaog kanon, no? Dagat ng giluto, ya, di na mukhaog kanon. No, kay gadayit lagi. Ang niya ang problema, pag sulod ni mo dito sa iyahang kwarto, tuwa day mga chichirya, no? Mga junk foods, mga sugary drinks, gatapok, ay di wa gihapon mga katropa. Ha? Gani, gahapon na ato ang giswagi subay, nga diin mas grabe makapadaghan o taba kining mga tamis ng mga pagkaon o mga ilim nun, kumpara nining mga pagkaon nga literal nga taas o taba sa mas mga karne, no? Mo na ha, kinahanglan ninyuhan ng isipon mga katropa kay usahay masipyat tani ini porket wat aga kaog baboy, baka, manok, itlog, unsa pa na din ha nga mga tambok. Pero kung kaunta og mga tamis, pirmi, labi na kadlaw-adlaw, diha gihapon mas daghan ang taba gayod sa lawas mga katropa. So to maintain healthy weight, limit sugary drinks and the processed foods mga katropa. And pangtulo, stay hydrated. Kining pag-inom pirmi og tubig, napansin ninyo mga katropa, kung hiligan imo minom og tubig, dili mo pirmi gutmon. No, dili mo kanang murag gutom jud kayo labi na sa panahon sa tingkaon. Okay, nga naman, well hydrated ang imuhang lawas. Pero pag kulang ka nimog tubig, mo nang hilabi na moabot ng panahon sa tingkaon na tuwa hab-hab kaayo, no? Okay, grabe, kulang. Kini pong agitawag na tuog sobra kagutom, sumala sa pagtuon, it is already a sign of dehydration. No, mga pastawon ang lawas, base di ay makakuha siya og liquid, no, dito sa imuhang kaunon. Mao nang grabe mo produce ang lawas og gitawag natog ghrelin, no. Ang ghrelin mao na siya gitawag natog hormone, hunger hormone ang tawag ana, no, sa mga eksperto mga katropa. Mutaas ka na ang level sa panahon nga din stress ang tao. And then naa na sign of dehydration. Mao nang well hydrated. Pag inom pirmi og tubig mga katropa, mutabang na para ma-maintain ang healthy nga timbang tungod kay pag-abot sa tingkaon di man kayo daghan ng imuhang makaon. Kay nganuman busog-busog na mangkadaan. No, di man kayo totally empty ang imuhang stomach. Mao na tamang pamaagi mga katropa. Pero gani kung talagsara ka mo gamit or mo inom og tubig, no? Pag-abot sa tingkaon, hab-hab jud na maayo mga katropa. Unya kay uhawon man, sabayan dayong tulak og tubig. No, mao po ni mali nga pamaagi mga katropa. Although ang pag-inom og tubig gikinahanglan sa lawas, usas pinakaimportante para gayud da mahimong himsog ang lawas, pero take note po mga katropa tungod kay nagisgot mantas pagkaon. Dili jud advisable ha. Kung mas maayo kung mahimo man lang or malikayan, dili jud maayo nga di na samtang nagkaon mo mga katropa, inyuha dayon tulakan og tubig ang inyuhang gikaon. Hilabi nag inyong gikaon din ha, medyo kusog-kusog ang lasa, medyo parat or medyo aslom or medyo tamis. Nangita jud na normal gid na ang inyuhang brain muhatag jud nag message og thirst. Mao nang mangita jud dayon kag tubig. Ilabi nag nagprito ka din ha, nagsugba ka din ha, gisaw-saw sa suka o sili. Tuwa, hindi, lami-lami jud na, mo na ang imuhang brain mo, mo gawas gina og message nga thirst. Mo na uhawon jud ka, mo na magtapad jud ta og tubig, no? Sa panahon nga din, ang atong gipangkaon din ha, medyo isog-isog og lasa.

0: Ito ang XFM Network na Philippines.
1: Ma'am, may pinaka-purpose sa atong programa, The Secret of Wealth. But then again, ilabin na sa mga katropa nato din, ha, nga din medyo sobra na ang timbang. Basig nasipyat muna aning bahin, itry o manage, no? Itry o change step by step. Hantod masanay ka mga katropa, tungod kay ang pinaka-healthy o ang pinaka-tama, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal, diha ang tama sa pag-inom o tubig. Di yun maayo nga isabay sa pagkaon, ha? So gamay ra tong dugang nga informasyon ng mga katropa. Pang lima, physical activity. No, siyempre, kini pagliok-lihok mga katropa, pag-ehersisyo, gikinahanglan dyan na para mamintinar ang pagkahimsog sa timbang. No, kung gusto ka nga diin na pirmi fit ang imuhang lawas, pirmi gaan ang imuhang paminaw, nindot ang paglihok sa imuhang kasing-kasing, pag-circulate sa imuhang dugo, no, swaye gayod mga katropa. At least every day, you know, maka 30 minutos man lang kang makalihok-lihok, bisan man lang paglakaw-lakaw, dako na kayo nag-ikatabang mga katropa. Incorporate strength training. Kining strength training, dako po nag-ikatabang, mahitungod gayon sa gitawag na itong pagmintinara sa pagkahimsog na tibang. Especially kung napansin mo sa imong lawas, medyo taas-taas na dyan ang gitawag na itong fat, no? Din ha, o taba din ha sa imong lawas. So, wagi nga ka ng taba, mahimong muscle. No? Sa unsa nga din mahimo ka ng muscle, mag-strength training. Sa man yung strength training, ato kag gym. Alsa-alsa kag mga dumbbell din, ha. No? Ay, rapog patakag alsa-alsa kay basig piang noon ka. Patulo ra ka, no? Basta ang pang pag-gym, strength training, especially if you are already overweight or obese, dako dyan nag-ikataba para ka itong mga stored fats. No? Mahimo na siyang lean muscles, mga katropa. E di bubawas ang imuhang timbang, no? Pasabayan na yun o cardio, lakaw ba, jogging ba, running ba, or cycling ba, dako kayo nag-ikatabang mga katropa, ha? Pang-unom, find activities you enjoy. Mara yung aktibidad, nga din maglipay pod ka. Bawa kung mag-ersisyo ka, decided na ka nga gusto ka magbawas o timbang, edi mo ato na kag-gym. Ang problema, mag napugos na ka tungod kay... Ikasabaan na ka sa imuhang uyab, ikasabaan na ka sa imuhang asawa tungod kay medyo lood-lood na katanawon. No? Medyo murag di na ka murag maglagot na mo tanaw bitaw kini imuhang partner sa imuha. Mo nang ikaw tawon na napugos na lang kag adtog gym, napugos na lang ka mag-ehersisyo. Wa ka na enjoy sa dali nga pagkastorya. Di po na maayo mga katropa, ha. Okay, kung wa ka na enjoy sa imuhang gibuhat, especially sa imuhang pag-ehersisyo, instead nga din makatabang na para gayon mag-lose weight ka, ay naku po, mo taas noon ang imuhang cortisol, mating ka lang kang anong nisamot, manon ka kadako. Okay, ni taas man ang imuhang cortisol level, mga katropa, ha. So take note, pamili o bo, kung di ka ganahan mag-alsa-alsa, kay kapuyan ka, o ang imong gusto dito ka sa City Hall, maglakaw-lakaw, kay daghang kagkauban dito, no, maglakaw-lakaw, mag-jogging-jogging, daghan dito mga puti o paa. Kung dito ka ganahan, wala. Ang importante, pamili o mga aktibidad, gadiin mag-enjoy ka mga katropa, no? Kay dako ka nag-ikatabang, alang gayon din ang gitawag na pag-bintinar sa pagkahimsog sa imuha gayon timbang mga katropa. Dugang pang tambag sa ato mga eksperto, get enough sleep. No, kini pagtulog sakda sa gabi yun mga katropa, dako kay nag-ikatabang, ha? Dako kay nag-ikatabang, hilabi na kung anaan na magkaroon na sa gitawa gayon nato nga sobra sa timbang, hilabi na kung ang inyo ang timbang karon medyo nikunhod na. Mababa, dili mo overweight pero underweight po mo, mas gikinahanglan kining gitawag na itong igo nga pagtulog sa taknas kagabihon. Okay, ato man ang gisubay, ato man ang gitunan din sa ato ang programa The Secret of Health, how important ka kining gitawag na itong proper sleep. No? So, dili lamang sa gitawag na itong pagpahimsog sa atong timbang, kundi sa ato ang kinatibukan nga pagkahimsog sa lawas, kikinahanglan kayo kining igo nga pagtulog ang mga katropa. Naiuban, no? Tingalan silang gadayat sila. Bawa, stricto sila silang pagkaon. No? Ika-exercise sila mga katropa. Pero tingalan sila, nga nung murag ang ilahang timbang, medyo hinay man ang proseso. No? Dugay man gihapon sila mupayat. I-check ang inyuhang sleep cycle. Kabasig, tagdugay mo matulog, sige mo pulaw. Normal dyan na mga katropa kay kining leptin, Ang leptin usa ni siya ka hormone gihapon sa atong lawas, gitawag kini siya og fat regulating hormone. No, kini magong leptin na during night time, pag pirmi ka pulaw, kining leptin bugamay na siya nga level sa imuhang lawas or mukunhod ang iyahang level sa imuhang lawas. Instead nga dapat atuaning padaghanon para pirmi ma-regulate ang taba sa atuang lawas. Ang problema, sumala sa pagtuon, kung pirmi ka sigig pulaw, kinidi ang mga fat regulating hormone, kining leptin sa atuang lawas, mugamay day kini ang ilahang gindaghanon. O, sadyang mugamay na ang ilahang gindaghanon, tuad, inakayo ma-regulate ang imuhang taba sa lawas. O, muna tingala ka, Dok, amay ko gakaon og taba, ga-ehersisyo ko, pero nga nung murag hinay lagi ang proseso sa ako ang pagdiwang. O, i-check ang inyuhang pagtulog, mga katropa, ha? And of course, i-manage ang stress. O, kung ando na kay problema din ha, no, ando na kay utang din ha, pasag din ang utang. samtang buhi ta, masulbad rin ang mga katropa. Basta kung ando na kay giisip nga problema, ayaw padala sa imuhang problema ha. Tungod kay kining gitawag nato nga stress, usa sa pinakahinungdan mga katropa, nining gitawag nato unhealthy weight. So kinahanglan i-manage ninyo ha. Kini bitong akong gipanghisgutan karon nga mga pamaagi para gayud mamintinar ang pagkahimsog sa timbang, pag-ehersisyo, pagtulog og igo, pagpili sa mga pagkaon nga healthy, no? Kana mga katropa, usap na sa pamaagi para gayud matabangan og ma-manage kining stress. Okay, kini bitong stress kung sige ra kag pundo dinha sa imong kwarto ato anong naisgutan, no? Dinigan sa atong programa The Secret of Health, mas musamot. So kinahanglan, paglihok-lihok, pag-ehersisyo, no? Pakipag-storya din na sa imong kauban, no? So panimulay, dako kayo nag-ikatabang mga katropa. And the last, pag-inom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsa ikatabang nining Santon Plus Gold, Doc, sa mga katauhan gadin gagusto gayud mamintinar ang pagkahimsog sa ilahang timbang? Kabalo ba mo mga katropa, para gayod makabot kining tanan nga mga butang atong gipangisgutan karon, no, kining pagkahimsog sa pagkaon, pagkaigo sa pagtulog, sa takna sa gabihon, pag-ehersisyo, no? Kanang tanan na para gayod atuwa nang mabuhat nang inahalan po tag-igong sustansya. Igong bitamina, no? And good news, tungod kay ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mutabang kini, no? Tungod kay kini sagana sa antioxidant, sagana sa bitamina, sagana sa minerals, para gayod katong mga butang ang kinahalan natong himuon, ang pag-ehersisyo, no? Ang pagtulog stack na sa gabion, maatuan ng mahimo mga katropa. Even to manage stress mga katropa, dako kay ikatabang kinigay yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Kaya lagi hataas siya og antioxidant properties. Especially ha, kung ikaw karon medyo obese na gid ka or overweight na ka mga katropa, dako kay ikatabang Santon Plus Gold tungod kay hataas kini og cleansing properties. No? Nga naa sa spirulina, malunggay, ampalaya, no? Unya na pa dyan siya ay 1-2 vinylditin, dunay alin and allicin, nga din mo pa dilate and mong pa-expand sa ato ang blood vessels. So therefore, if you have blood circulation problem, which is normal, na adyan na sa mga tao nga din overweight, mo nang mas makatabang kinigayod ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Halimbawa, nagplano na ka, magsugod din ha, nga maglakaw-lakaw ka, mag-ehersisyo ka, pero ang problema, pila lang ka gitawag na tog metro, murag hangak naman, Dok. Kapoy naman. So why, pag inom mong Santon Plus Gold, di ba, kaib ka ng metro nga imong ginadagan, mahimo na siyang gitawag na tog kilometers kadugayan. Kaya nga naman, kaya ang Santon Plus Gold, ako kayo nag-ikatabang gani. Ako mismo, no, kay ga-ersisyo man kita mga katropa, gikinahala man na ito na, gainom kita ang Santon Plus Gold. Tungod kay kinilagay mo tabang para gayod muluag ang agianan sa imong dugo, para hapsay o pirminindot ang paghimo o enerhiya o oxygen distribution diha sa ato ang lawas. Okay, kung barado magod atong dugo, mo na usahay, gamayng lakaw lang, dalita hapuon, dalita hangakon. Pero kung nindot gani ang pagdagan sa dugo mga katropa, bisan pagpila na kakilometro, no, di ka dali hangakon mga katropa. Hilabi nag-imuhan ng permintihon nga exercise, no? So inana kanindot hay kining atuang Santon Plus Gold, busa sa mga katropa nga din gusto mamintinar ang pagkahimsog sa ilahang timbang, or kung gusto gayon matuldukan ang dili mahimsog nila nga timbang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ako pong giawhag ang tanan sa mga naiminaw karon, especially kung dura mo sa atong Yes to Health Clinic, no? Unya medyo ang inyuhang kondisyon karon sa timbang di jud healthy, no? Overweight ba or hilabi na underweight mga katropa? Ako kamong giawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic ha. Tungod kay aduna kita yung mga specific program usab mga katropa para gayod ni ana. Kung gusto ka mag

Europa. Alauna, 23 na. And dagan salamat no sa mga naminaw, especially no sa atong mga katropa nga diin nagatanaw sa atoang Facebook Live and nagapaminaw sa ilang mga nagkanayang radyo. O hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ato ang hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe from 372. Good PM, Doc. Unsay maayo sa sigig katol lawas, Doc. Pirmiga katol ang lawas, no? From 372. So ang pagpangatol, unsa naman ni kadugay ma'am or sir ang imong pagpangatol sa lawas, no? Asa nga parte sa lawas or tibok lawas jud ba ni, no? Okay, lawas man niya ang giingon. Ang pagpangatol sa lawas mga katropa, sultihan ta mo dapat magpa-check up na dayon mo. Okay, kung hilabi na kung ang pagpangatol tibok lawas na jud, di na jud na siya normal lang ang katol or simple lang ang katol. Okay, kinahalan magpa-check up na jud dayon mo kung duol ra mo mga ospital, magpa-check up na dayon. Ipacheck ang inyong kidneys, no, panigurado tungod kay kini ato ang pamanit usbon ko, it is the third part of our kidneys and sometimes if we have a skin problem, no, it indicates a kidney condition. So kinahalan ipacheck, no, ang imo pag-ihi, no, atong mga patambalan magpa-check up dayon mga katropa. And syempre kung dulo mo ato ang Yes to Health Clinic atui kay tungod kay ato ang tanawon personal ang inyuhang pagkatol-katol sa pamanit and then ato apong susiyon ang inyuhang kidney area through your iris mga katropa. But anyway, unsay maayon ining gitawag natog pagpangatol sa panit mga katropa, samtang nagunahuna pa ka din ha kano sa ka mo bisita sa atong Yes to Health Clinic o magpa-check up man asa man ka gusto magpa-check up, pwede nimo ni himuon din ha sa inyuhang panimalay kini ato ang simple nga pamaagi, no, para sa mga nagkatol-katol. Pagkuha mo og 15 nga dahon sa panyawan og 15 ka dahon usab sa bayabas, inyuara nang ihalo mga katropa, pabukalan ninyo na sa mga tulo ka kabo nga tubig. Pabukalig dugay hantod nga naglahi ng kulay sa tubig. Unya human mo maligo kada buntag, og katong tubig nga din pinabukalan, inyo apong hulaton nga mabugnaw ha. O inyo atong ibanlaw. O, sakto na mga katropa, samtang nagpabukal mo, hantun nga na human nagbukal, maligo mo. Pag human ninyo gligo, hindi ka itong tubig nga nibugnaw-bugnaw na inyo ato siyang ipanlaw. Para na sa inyo ang pamanit, diha sa gawas, nga di nangatol. How about sa sulod, no? Kay dilipod pwede nga din ang ato ang tambalan lang, ato ang hatagan o pagtagad lang, katurang sa gawas, ato ang pamanit. No? Gikinahanglan gayod, aduna po tayo gitawag datog sa sulod nga pagpanambal. No, gani kung unsay manggawas sa gawas ano sa ato ang pamanit mga katropa, indikasyon ka na nga diin aduna gyud problema sulod sa lawas. Mao na nga pamaagi sa ato ang Yes to Health Clinic, wa taga focus sa gitawag datog results kundi ato adyong ginasusi kining mga ugat sa balatian. So samtang naga banlaw ka ni atong gitawag nato nga dahon sa panyawan og bayabas, ang pangsulod nga panghinlo usab pag-inom og Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kini nga kombinasyon the best ka ini any kinds of skin problem mga katropa. Ang Santon Plus Gold hataas og antioxidant cleansing properties og ang Santon Vitamin C grabe ka alkaline kini og very natural ang pagkahimo and it is very essential especially if you have acidity in your body. No? Kaya kinibitong pagpangatol sa high indikasyon po na nga din ang environment sa imuhang lawas very acidic. No? Ang pH level ni baba. Amo nang gikinahanglan inom ka og alkaline na vitamin C. So the best combination Santon Plus Gold usa ka kapsula 3 times a day 30 minutos human ka mukaon. Unya Santon Vitamin C usa ka kapsula 3 times a day 30 minutos bago ka mukaon. No, unya dungagan pa jud nato og juicing therapy panigurado. No, pag inom ka og 1 pepino and 1 sayote juice, 1 glass 9 a.m. or 3 p.m. at least 1 glass a day. No, imuha nang himuon ma'am or sir. Straight na ha, good for 15 days. Unya unsay resulta adto sa atong Yes to Health Clinic. Para pud maghimamat pud ta ha. Last nga atong hatagan og pagtagad from 615 Doc. Mangutan ako ang manok okay ra ba na amang good ko manukan Doc. Uy, sana all ni si sir or ma'am no dunay manukan. Ang manok oy ma-connect po nato ni sa atong texter nga din adunay pagpangatol. No, lagi ang manok mga katropa, wa man gunay problema, wa nay bawal. Kung ang imuhang lawas healthy. Og syempre ang manok kung dili pud ka adlaw-adlaw sa gigkaon. Og hilabi na kung kana nga manok mga katropa, kana imuha jung binuhi. No, wala aga feeds, no?

Kaya kung ga-feeds gani na, makaingon gitag doon ang gitay problema nga makuha niya na. Kaya nining atong panahon, sultihan ta mo, ang itlog o ang manok, no, kaoban na sa gitawag na itong dairy products. No? Kaoban din sa cheese and milk, amo na yung mga dairy products mga katropa. Nga din pagbato gani bog mga dag, labi nag mga dagko nga pultrihan, makita ninyo kung unsa ka, grabe ka, delikados paghimo nining itlog nining atong panahon. No? Kay bisag manok nga lalaki, bata nga manok, nining atong panahon, pwede na mag-produce og itlog mga katropa. Atong mas mga dagong pultihan, di ba, makita niyo na, no? Inana ka, delikado. Makapangutan na ito sa unsang paagi. Of course, adunay gitawag na ito hormone stimulation. And it is very dangerous, no? Kaya it will result hormonal imbalance. And take note ng atong concern na citizen, nangutan na siya kung ang pagkaog itlog okay ra ba. Okay ra kung native yun na siya, wag kaon og feeds, no? Pero kung kaon ganig feeds, limitahi ayo pud himo ang adlaw-adlaw hilabi nagsinimanan na jud, no? Unya kung duna na kay problema dinha sa imong lawas, asultian ta kay dijon maayo ang pagkaon og manok, na? Nanara ka simple mga katropa, pero kung nabay gibati pa sa lawas, unya kung dili man pirmi hilabi na kung pure native ang manok, away problema niya na mga katropa, ha? So, dagan salamat. Wala naman tayo yung oras. Oh, dagan salamat sa mga niuban. Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, sunod simana na usab mga katropa tungod kay ugma adlang Sabado. Maugay lang atong adlaw sa pagpahulay. So, ugma, sunod simana na usab ang atong panaguban-uban. Hilabi na ang atong schedule Monday, no? And Tuesday. Pag-uban-uban ta sa mga taga Davao City. Diha ang atong schedule, ha? Lunes o Martes mga katropa. Si CJ ni Druda makiga-uban nga na kadinyo. May tungod guide sa pag-atiman o paghatag o pagtagal sa inyuhang paglawas. Alaon ay medya na o kining atong programa The Secret of Health. Dagan salamat sa tanan. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw and God bless us all.

0: Riddle.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
14: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 38 na sa hapon. Og oras na pod para higo po naging mong healthy ang kape ang ating Xanthone Gold Coffee Mix para ma-enjoy atong loving-loving sa programang X-Rated. Ang atong ang Xanthone Gold Coffee Mix mga babe, mapalit kini sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Gusto naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay kunin mo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
2: Kasakit.
6: Pero diba, bigip up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mupakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
8: Unya karon, pahilag-hilag na. Life.
2: X-Rated sa X.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for yung mga babe entitled Nang Dahil sa Pag-ibig by Tootsie Guevara. Sa atong pagbalik, atong labing-labing, yari lang gihapon sa programang X-Rated sa XFM.

0: na yung 50 na sa hapon, mga babe. I can't help myself. I've fallen in love with you. Kinsa may wala day na in love diha, kaya kung ko si on. Mangusig gidi ay no. Of course, kitang tanan naka-experience ta na nga ma-in love. Ang uban na in love sa maling tao. Muna nga, ang tawag anak, Mirisi. Mayong hapon, mga babe! Asa man mo naka-plaster karon ni John Visayas Mindanao? Mayong hapon sa inyo, ang tanan pa sa ilu, agad ang babe ninyo karong hapon na ha. Kay dili kita ninyo makita live sa Facebook or any social media accounts. Tungod kay natay mga na-experience ka rin ng mga technical glitches. But ayaw kabala ka mga babe, kaya madunggan gihapon ko ninyo kung asa man mo naka-plaster karon, Visayas and Mindanao. Sa mga babe nato nga naminaw karon sa kinatibuk ang XFM Davao Region, maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. XFM Tagum, XFM Mati, and XFM Davao City, maayong hapon. Sa mga babes, sad na ito nga naminaw, diri ka rin sa XFM Jensen. XFM Bukidnon. Sa XFM, o, diri sa ito nga XFM San Frans, maayong hapon sab sa inyong tanan. Nakapaniud to na ba mga babe na ito nga naminaw diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Pagpaniud to na mo diha mga babe, ha? Ayaw mo pagpapas mo diha. Dapat akong mabuang kusgan. Mayong hapon sab sa mga babe na ito all the way from XFM 99.9 Tacloban City. Kadali lang kay kaachingon ko. Charis lang. Mayang hapon sab sa mga babe na ito nga mga Cebuanos na minaw karon sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, dari sa mga babe na ito nga mga Kidapawenyos sa XFM 91.1 Kidapawan, maayong hapon. Kung asa ka naka-plaster karon sa nag-position ninyo diha, nagka-mo-reaching ba mo diha or unsa pa? Nag-LL ba mga babe na to diha karon? O, laban lang yun sa kinabuhi. Bika na diha, babe! I-plaster na nga, i-plaster bulik. Tata na nga i-bulik katon. Kahit di na tawag dugay-dugay. Sa mga babe na to diha nga gusto magpaabot sa mga greetings, requests, shoutouts, ayaw mong kaulaw kasi babe Sabrina Rani, of course. I-text na sa text line 0969-333-0537. Utrohan ko, babe, 0969-333-0537. So, dira lang sa kita ninyo ma-reach karon no, tungod kay wala tayo Facebook Live. But sige lang, ayaw kabala ka. Bahalag din nyo makita itong kaanyag karon. Ang importante, masimhutan gihapon ko ninyo. Diba? Of course, bisag asa mo, labi na ka ng ating paniud to. Mugi na ang kanang lutuon nga sudan. Humot ka ayun na, babe. So, sumapas akong always ginaingon sa inyo, ha? Inyo makauban every afternoon, alauna ay media hantod alas tres sa hapon. Walay lain ang inyohang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Zaburina! Kaso dili ninyo makita ko ang ano diri, ni sayaw ko. Dili ninyo makita ko ang mga steps diri mga babe, no? Actually, nag-head spin ko. Trohon ako, ha? Yun lang kay wala may kwan, wala may live, so dili ninyo gid makita ang nag-head spin ko. Trohon ako, trohon ako. No, wala inyo nakita, no? Hay na lang, sayang. Kay kung nakita pa lang gid ninyo, kung wala pa lang jud na daw na to ang FB live. Nakita gid unta ninyo nga nagano ko, nag head spin ko, sayang.
1: Sayang. Ayaw.
0: Ana lang. Bitaw oy sa mga babe na to diha, ha. Pag-text na mo kay kung dili mo mag-text ako pa kusyon ko ninyo mga bugan. Ay, kumustahan siya po din ato mga babe karon nga mga nagluya. Kinsa mga account ang na-restrict? 3 days lang naman na-restrict ang ato mga accounts. So, pasaylo adyo din nyo si Babe Sabrina and mga babes na ito, mga nakailan ako diha. No, 3 araw tayong hindi magsasama, ilang Facebook account ang na-restrict. Mapasaylo alam dyan ko ninyo mga babe ha, kay duha ka account na ako ang na-restrict. Og isa ka Facebook page na ako ang restricted ni Meta karon. Ngano ka ha? Unsa ka ha akong nabuhat nga sala sa naaging ka, ano, naaging kinabuhi na ako. Kaya nga nung girestrict yung kong 3 days mga babe. Kaya bitong everyday, actually nagtuyok na akong kalibutan sa social media, na nadiha kadaghan, good na akong uyab, no? Na naglibog na gani ko, unsaon ako pag-inform sa ilaha, nga wapang dyan ko'y account magamit. So, unsaon ako pag-ingon sa ilaha, pag-update sa ilaha, mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 akong uyab. Nga dili ko maka-update, kaya na-restrict ako mga account. So, kamo na lang bahala update sa ilaha kung kaila mo sa ilaha, okay? Kamo na lang ingon sa mga uyab. Di ko maka-update, kaya na-restrict. So, ano po ko sa akong best friend ba? Bebo, dili ko maka-ano, dili ko maka-update sa imo ha, kaya wala ko, na-restricted ko sa Meta 3 days. Ang ipangutan na ganyan sa ko, Bebo, unsa day mong gihimo? Hala, grabe! Ganar! Unsa dyan day akong gihimo? Wala, gihimo di ha? Grabe naman ka na, bitong wala pa'y krimen pero suspect na. Lain siyang batasan. So muna diha babe, nga di dyan ko makaingon nga i-follow ko ninyo kay wa dyan pulos akong mga account karon. Sama na ko, no? Pero bito mga babe, sige plaster na diha babe, dali, plaster na. Di na nato ni dugay-dugayon, bika na diha babe. Isulod ko na. Babe, idasok na nako, babe, ha? I-plaster na yung kagaling ko. Pagtimpla nagkape, kamugid lahi na, nalahi na po na sa inyong una-huna. Pagtimpla nagkape diha itong Xanthone Gold Coffee Mix. Bidali, dali. Pagtimpla na diha kay magsugod na ito ang drama karoon. Kanya, dapat, oh, while nag-drama, nag-ahigop kag-healthy nga kape diha itong Xanthone Gold Coffee Mix. Kikabalo man dyan ko, kita mga Pinoy babe, kanang hilig man dyan taog kape noon. Kaya nga namang gita, kanabitaw mga gahitag batikulon. So, bisag init kayo ang panahon, hala, mahigop kaya puntag init nga kape. But just make sure, ha, nga inyuhang kape nga ginahigop tiha, kanang inyong ginahigop karon, inyong ginainom karon, kanang kape nga makatabang sa tuwang panglawas. So, just like for example, ha, nga tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, kasi it fights fatigue and it boosts your natural energy. So, kung medyo nagluya ka karon, don't you worry, kasi once maghigop ka o healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix, ma-boost imuhang natural nga energy. Tanawa lang good ko. Sus, kung kabalo lang mo nag-unsa ko ganina. Tapos karon ingon, ani na po'y ka-hyper. And also, it enhances your focus and mental clarity. So, despite na natin mga somehow ginaisip, natin mga ginaabaga karon na mga challenges in life, we can still focus sa tuang mga trabaho, di ba? And of course, mahatagan tag mental clarity. So, naiuban, di na to ma-blame, no? Kung naay mga kalibog sa ilahang mga mind karon, makatabang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix para makamuni-muni ta mga babe. And of course, kung busy kayo imuhang pang-adlaw-adlaw and then makalimot na ka magkaon, no? Or wala na kay enough nga supplements or cannabitaw, mga healthy supplements nga imuhang gina dapat sa imuhang lawas or even healthy food nga ginadapat sa imuhang lawas. Mas better gihapon nga abagan natin ng Xanthone Gold Coffee Mix. Kaysa kahigupan lang ni mo, babe, masuportahan ni mo hang daily wellness. Bisan pa man og, busy kayo imuhang lifestyle. So pag higup nagkape diha, while maminaw sa tuwang X-rated drama karon, muna ko ingon sa imo pag LL na diha. Natukan pa ko. Asa na to na? Natukan ko. Bitaw babe, pag LL na diha babe, lingkod-lingkod na. Pag, ano na diha babe, kining ligid-ligid na. pag lakaw-lakaw ka. Basta any LL ngayon mong mahuna-hunaan ka ron, na pag plaster na diha, bika na kay ako ng sugdan. Isulod ko na. Ani ano babe, di na natudugay-dugayon ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakwas. Ayoko ulit na sana.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mapuni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa bayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ikaw ang aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: first day of school sa atong pagka third year high school. Another day, another tuon.
1: Pero di ko happy sa atong class, uy. Sa atong classroom ba? Na isa ka classmate ato nga hate gid kaayo nako.
0: Kinsa ba?
2: Hi daog.
3: Hello mo itambok.
0: Kamu ba? Magkatawag gyud ko ninyo, uy. Mura gyud mo og iring og iro.
4: Ang angkit di masagong akong amigo. Sungugan masab kaayo gud.
2: Itinuod ba sa bagong gingon? Daot mas Jessica.
3: Hello mo ilagom, tambok. Hinawayan kay kano. Mura gyud ka gwapo da.

0: Gua apa mungkin nak serandel? Cha bilang punya Murino.
1: Asa be gua apa anak ni yoi?
0: Nak ada og mangani nag Mr. Intrams bisag chabi siya. Pero sakto man sa barug. Unya naa sa jahit sura. Unya may pagyumukanta.
1: Hey, kau ba? Pulapan gyud ka na tawhana no?
0: Di man sa paglaban, mao lang gyud na itinuod.

0: Lami as mangga oy hinug kaayo. Hinug kang gidani rab.
1: Lami utam is pagi kaayo.
2: Hala! Uy kalami kun ana mangga nga inyong gikaon. Mao na imong giingon nga inyo rab nga nang harvest mo?
3: Oh, mao ni.
1: Kaon kling.
2: Na-
1: kaon oy, iawat na lang utambo ka.
2: Nya, happy na ka.

0: Sige. Ipahimutang na nato ang atong mga da. Ah, nindot na yung tripinga nato, uy. Weekend niya, nag-camping ta din sa bukid.
1: Mugan ni, karon maglingaw-linga gyutog maayo din, he?
0: Kailan may kuyo pamansad na siya din, he, uy? Kita raman nun tatong tulo.
2: Hi, guys! May apas kiko.
0: Wa na lang unta kami apas din, he, kay makaguba ka o gadlaw. O di na sa ka makita ini gabi, eh. Kay mainitan ka din, his bukid. Musamot ka kalagom!
2: Oh, ikaw ginagunong una, ha? Ikaw ba'y mabaslan? Mapikon ka? Hmm? Muhila ka?
0: Yay! Bagay ka pa uling at tubi! Ops!
3: Ni ata din, he, kay maglingaw-lingaw ta. Di kay mag-away-away, okay? Sige na, ihakyan na nato ang atong mga foods aron makakauna ta.

0: karon ba ni ana magyud ta higayon na magyud nato nga nagkatapok ta og tarong. Mas maayo na siguro nga inyo nang usayon ang inyong domo sa usag usa Jessica. Bayrandil. Kay pati kayo kitarong rupuha. Nya mag-away-away mo. Isig patas anay mo karbo.
1: Kini manggudi mong amigo. Hilas kaayo, kala kay ba-ba, muradyo korek, murag angayon, wara ba d'yo'y angay, lagay?
2: Balay!
1: Che! Che!
2: Ako may pasangin lang ni Mama, ikaw may amaw! Mama na diya! Ikaw mag di sili na kagwan!
1: May ba ako pao?
2: Hilog mo! Hay! Hilog!
0: Mura mamog mga bata! Mga wamoy buot!

0: Sige. Istorya, Randel. Ini ka human, ikaw na po istorya, Jessica. Sige.
1: Ako, okay problema ba? Magkamao mo kung adjust. Di lang di ko unhan. Kay, na, di lang di ko muduko.
2: O nga nung muduko masagun ko, ha? Ikaw lang? Kisagod ka. Kahilas ni mo, no? Okay, mura ka kinsang wapo, ha? Murabiyak unsa imahan, duas presuhan!
1: Oh. Personal naman ang imo?
2: Personal akong personal. Why magbuot? Basta kay I hate you, o di ko ganahan makikamigo ni mo!
1: Ako di ka ganahan makikamigo! Samot na ko! Nagkasabot ka!

0: Babe Sabrina, muragid mig iring og iro. Away diri, away dito. Wala giyoy magpadaog. Pero sahay maluoy biya ko ni Randall. Labi na kon, pamilya na ang hisgutan kay muhilom gyud siya. Pero kana lang ang ba kon iya kong ibuli. Pero kung basla na gani na ako, ilabi na sa iyahang amahan nga napriso tungod lang sa droga. Muhilom gyud siya. Mauna ang akong dag-anan niya ang iyahang amahan kung maglalis mi. Hangtod sa nang labay ang mga adlaw.
1: Patay na gikuan ni Do. Huwag ikong makamaman sa akong project. Pero tig yung lisura o taas. O saan manin ako eh.
2: Sus, kung pwede pala nga pasundugon ti ka ay, gani sa ako aba, gibuhat na nako. Pero unsaon man, di man pwede kay magkaparehas ta.
1: Maugyod na akong kahagbungan ako, Do.
2: Duol daw ni Randel.
1: Ha? Uy! Dili ko, no? Salig siya bright siya? Di ko mo duol kay mugara na siya. Ah, husto, si Rab.

0: Na, galisod sab ko sa ako eh. Wapagani ko makahuman. May manog brighta. Kay sa yun ra.
1: No, please. Please, mangyo ko ni matabang ikaw. Maluoy ka na ako. Mahagbong ko kung di ko makapas. Please, please, please. Maluoy ka na ako.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Suwayan ako.

0: Salamat kayo ra nga giluwas ko nimo sa project na to. Hulog ka ng langit na ko, Rab. Thank you, thank you.
1: Ang-ang, kisama'y di maluoy ni mo nga naghilak man ka naghangyo.
0: Thank you, kayo, Rab. Thank you. Di pareha sa nang ubandiha nga hangol kaayo, bright on ta pero swa.

0: ikaw pa, wa ka kabantay nga magsigkag bira ni Randel. Pero siya, wa na kayo bira-bira ni mo.
1: Sagi na siya eh. Magsurok yun nga kung dugo nga magtanawa na niya day. Ambot lang, di lang yun ako tuyoon.

0: birthday, Jessica.
1: Thank you.
2: Oh, Jessica. Sorry kaya ako gigida si Randall. Di unta man hi, pero gipugkos gid nako.
1: Okay ra, Rob. Uy, ikaw binihangyo nako, Rob, di ba? Dako, kay kog utang kabubuto nimo. Kay ikalima na gyud ko nimo luwas sa akong mga kalisod sa mga projects nato ba? Nya ikaw gihapon ang akong duolon sa mga umaabot. Ikaw ra gyud, ha? O dali na, kauna mo.

0: Mia sama Sultan. Eh.
1: La Mia. La Mia ni la muluto, uy.
2: Kaantag, tiwas eh.
3: Ay, hala. Kadagan, gudin mo gihukad, Randel. Oh. Puno lagi ka ng plato. Pag-diet, uy, aro mo daot ka. Padaot ba? Kay ingon na ba si Lian, no? Kay mo gwapo kuno ka, huwag mo daot ka. Padaot daw. Kay kung di ka mo daot sa diet, aw, pagsabo na lang para maniwang ka. Aron maniwang ka, aron mo apas kasi mo papa dito sa prisuhan.

0: Taksa na lagi kay na musabay si Randall sa. Musa, surrender na siya na ko no.
1: Taksa na ganimi magkuyog. Saon? Magsige naman siya og diet. Nya jogging o nya nag-workout naman siya.
0: What? Did I hear that right? Like kanang diet? Nag-jog? O nag-workout? Seryoso ka? Da! Mayra na sa

0: puang. Sa upat kabuan nga, wa na kayo kuyog-kuyog si Randil na mo, no? O naundang nasab siya sa iyang pagtuon kay nasakit ang iyang mama. Wa na kong makakita niya. Hala. Na ay nagpadungog mula pa'y dinisamo. Hala. Si Randil na.
1: Hala. Siya, cute. Randil!

0: daot lagi si Randil day. Tali akod.
1: Bitaw. Lahi na si Randil ron. Mitaas siya og samot nga midaot. Og mikawas ang iyang kagwapo nga daot na siya. Og sakto na kay iyang lawas.
0: Wagi ko magtuo nga budaot siya ay. Bitaw. Wagi yun.
2: Jessica! Lynn! Ang mama ni Randil ba? Namatay!
1: Unsa?

0: Ma, ma, kailang, kailang imo mo kagbihan.
1: Randel, Randel, ikot na lang anang imong gibati, Randel. Dawata na lang ang kamatuuran, Randel.
2: Ay, palakabay. Niyara may si mong layo. Di ka na mo kasagdan.
0: Ma.
1: Ma.

puangas. Naluoy mo ko ni Randel. Naluoy ko siya paghilag kanina. Nakonsensya ko sa kong pagsigi o sungog-sungog niya da. Gikumot, umayong akong kasing-kasing kaniya.

0: kaya nila Raboy o Lilian. Aro makalakaw na tang sa itong camping. Aro ba sa malingaw karandel?
1: Salamat ninyo ha. Giyadungan ko ninyo sa akong kasubo. Diligin na ako kalimtan.

0: ang duha ay nagdungan gyud og lakaw. Mangita daw sila og prutas dinis bukid. Kibiyaan lang kita din he. Blandel. Sige lagi ka og tutok nako. Tuod. Nganong nagpadaot di ka? Tug-ani ko sinuod.
1: Ko ano? Na-challenge ko sa imong sungog nako. O giapil lang sab nako ang imong pag-insulto. Pag-insulto sa akong papa. Ito aspesohan. Alam mo daot kiko. Gusto mo saan ko mo daot?
0: Ayaw na to dibdiba, uy. Pero bitaw, unsa gyud ang main reason?
1: Tugod kay Kiko, pumatay ka.
0: Ha? Ay, sus! Ikaw no, bugal-bugal lang sa dangin mo ba?
1: Dili na bugal-bugal lang akong gibati. Misakripisyo ko. Gapadaot ko para nimo. Gituon ako ang imong mga sungog dako.
0: Maude mo sungog sab kan ako kay duna de kay feelings. Sorry. Wa mo kay feelings nimo. Sorry kaayo.

0: Dili. Kasabot ka?
1: Ang imo ra ba yung desisyon na akong giaganda? Kaya nga akong anti, dalhin ko niya sa Singapore. Upat ka buwan gikan karon. Kay patrabahoon sa gitrabahoan ka kumpanya. Pero wa ko masugot. Kay dili na ko mati man ang akong mga hayupan din eh. Unya, dili ko gustong kailangan maimuhag din mo. Pero kung di good ni mo dawatan ang akong gugma, mularga na lang ko.
0: Hoy! Ayaw yun naging mo ang rason ang wak na ko pagsugot ni mo. Kung ganahan ka mo larga dito! Way mo pagong ni mo! Ayaw kong himo ang hinungdan! Nakasabot ka?

0: Ugma. Mularga na gyud si Randil sa Singapore.
1: Mao lagi? Magkagool ba ya?
2: Kitinuod gyud niya ang giingon.
1: Lab mo kay kaniya, Jessica. Ya, karon sultihan ta kaha. Nga sa una, ang tighimo sa imong mga project, di man ako, kundili si Yaman.
0: Unsa?
1: Wa na niya ipasaba. Tungod kay bawo man siya nga kontrahan ni mo siya. Maong hilom ra ang iya pagtabang ni mo. Siya ang namuwaw. Ya, nagmaniho sa imong mga project.
0: Unsa?

0: நீ எழுகிக்கா.
1: Naibaw na ko sa tanan. Gisugdihan ko ni Rab. Ya, ikaw din tighimo sa akong mga project sa una.
0: Kato di ay. Wala to. Gusto lang ko makatabang ni mo ato. Huwag mo sa to'y sinugdanan. Ngayon na lang kay feelings ni mo. Nga numihila ka.
1: Abot, huwag ako makasapot sa wang gibati. Gusto ti kang pugan. Gusto ti kang gakson. Abot, pwedeng dili ka. Bular ka.
0: Dili na ka na mahitap. Huwag maalak ka bular ka. Huwag bagoon sa mga din eh. Nakasakit pala akong mabatsyagan din eh. Una, ni Mama. Ikadawa, ni Mo.
1: Kuding nun kay ikaw. Nalapsat ikaw. Sa una na.
0: Jessica. Tinuod ka. Pero sorry, dili na ko mahimong bakuyon pang akong desisyon. Giingal bitaw ti kasuha nga agiwan ang desisyon ng akong agdol. Pero wa ka mang makinal ka naging kogma. Sorry.

Nakalargag yun si Randall sa gawas, Babe Sabrina. Sakit kaayo ang akong gibati. Mura ko og mamatay. Wagid na mo maklaro kung

0: XFM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products
0: sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
14: Baklarek sana!
15: Exciting!

0: That was How Can I Tell Her by Lobo. How Can I Tell Her I Love You? Aray ko! Para makaka-question ka na naman sa sarili mo kung paano mo sasabihin dun sa isa na may nag-i-exist na na isa. Kanoy nga na tumakanta ka ron, murag ka parang may something. Parang sinasabi talaga through song na dalawa kayo sa puso ko. Charos lang. Dalawa kayo sa puso ko. At ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. O, diba? Makakanta na ko, no? God. Tunyagi kay Dizu na halos mandunggan akong tingong. But in fairness, bumabalik na talaga siya sa dati. Giflex lang na ako akong tingog. Kapit ako, nanghinambog rin yung kudring asay. Alas 2:45 na yun sa hapon, mga babe. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na ba ang tanan? Dapat gid mo plaster na mo diha. Kaya nga no, mo plaster na mo. Para sa advice sa tuang letter sender karon, di ba? Unsa bay dapat himuon sa tuang letter sender na si Jessica, babe? Okay. Hay nako. Kasakit sa gibati. Merese. Bitaw no, muna diha, kana bitaw, tinood yun ilang giingon nga, the more you hate, the more you love. Ah! Tarili! Diba, muna ko always giingon, ayaw dyan din yung baliwala ang tao nga, pirmi na sa inyo hang kiliran, kay wala mo kabalo, pagabot sa panahon, mo din na inyong pangitaon. Diba, mo din ay tinood nga nag-love ni mo, tapos ikaw kay pa-blind-blind ka dihan yung ending, pag mawala na, saka na dayon magmahay! Kalami ko si Unsa Bugan. Aya pa dai mangutana sa kaugalingon, babe, unsa kong buhaton? Ay ra gugunin ni tagay problema, bigdan pa problema ba? Damay-damayan ko ana inyong mga problema. Ay, bitaw, joke lang ha. Sa mga babe na ito di hanga gusto magpaabot sila mga advice sa tuwang letter sender karon kay Jessica. Tabangi ragug ko ninyo, B. Kay kung ako lang bitaw, tangkuguon ko ni si Jessica. Pwede ba? Tangkuguon na lang na ako. Di na tamo advice diri. Lalahi man ni si Babe Sabrina, oy, kay mapanakit man. Anag yun. Oh, nara daw. Oh, nay nag-advise rin. Mona diha, kung nagani tinuod nga tao nga nagpakita og tinuod nga pag-love sa imuha, tagay siya og respeto og pasalamat. Dili kay imuhang ibuli. Mona diha. Mona diha, Jessica. Ay, nalanggid ni mo, Jessica. Jessica, Jessica, Jessica. Aya! Pakusi ako sa bugan, Jessica. Babe, kung naing misunderstanding, dapat istoryahan dayon kay daghang mga relasyon nga naguba tungod lang sa lack of communication. True to life. Oh, true to life talaga yan. Kanabitong napasagdan ninyo ang inyohang relasyon nga wala klaro nga pagstorya, kung unsa bagid ang tinuod, unsa pag ginahitabo. So, ang nahitabo, ana, mo nagid na. Ay, bitaw ha, tawag mo sa tuwang hotline, mga babe, or text mo para sa inyohang advice sa 0969-333-0537. Atrohon ko, babe, ha, 0969-333-0537. Tawag mo, babe, yun sa itong i-advice ani kay Jessica sa iyang kahimtang karon. Katong, ang nahitabo manggod sa bata pa sila, sige silag away, kanabitaw mura silag iring og iro. Tapos ginagamit niya as leverage sa ilahang away ang kahimtang bitaw sa sitwasyon ni sa lalaki, si Randel. O niya, mapildi sa ilahang away si Randel. Kay mambuli man siya. Gamiton man niya ang kanabitong background sa iyang family. So medyo personal siya mo debate kumbaga ba. So ang nahitabo, niabot ang punto nga Moraga gikapoy na gicirandel sa tanan hitabo sa ilahang panag-awa. So yang gihimo, to naka-decide siya nga mo hawa na lang og muadto sa gawas. Karon nagtuig na didto na merisi na gyud si Jessica. Kuya, ang inyohang tawag good kay mutawag siya, muring siya, but ma-off siya diretso, dili siya magtuloy-tuloy. Oh! Why is it? Ano nangyayari? Sabi ko sa ano lang ta, messenger lang ta, sa Facebook restricted, pati ba diri sa cellphone? Sige daw, tawag daw mo balik, be. Kay naiduhan ng caller nga, pag magtawag, ma-off din siya. Bakit? Oh! Mag-attempt pa lang kong tubag kay ma-off na siya. Dili makasulod ang tawag. Sige daw, tawag daw mo mga babe. 0969-333-0537. Una na po. Mawala gid siya. Engineer RK, anong nangyayari? Dili kasulod inyohang tawag. May patong kagabi ni sulod. Ang inyohang tawag, wala gyud. Alangan kay naka-turbo, mang good babe. No? Basta maka-turbo, masulod yun na siya. Lahira gid ang turbo. Ayan, hello babe, may hapon.
1: Oo, may hapon.
0: Babe, kumusta naman ka?
1: Okay na.
0: Okay ra? Nalipay ka karon?
1: Okay
0: na. Nalipay ra ka diha, babe?
1: Okay ra man.
0: May pa ka. Babe, masyadong pangalan, nag-asa ka na minaw karon, babe?
1: Taga Davao de Oro.
0: Taga Davao de Oro. Unsa imong pangalan, babe? Lami lagi kag tingog.
1: Babe Chris?
0: Babe Chris sa Davao de Oro. Babe Chris, kanang lami kag tingog. Nindot siya paminawon kong gabi, babe.
1: Single ba ka, ma'am?
0: Hala, ano ako ang interview? Hello, babe, single ko, pero nako'y lima kauyab. Oo. Gusto ka ay ka-six? Gusto ka ay ka-unom?
1: Okay na
0: ko, ah. Okay na po na ako. Sabot-sabot, ragod-tagod. Pero bitaw, uy, babe. Ayun ako interview, ha, babe. Unsay mong i-advise sa to ang letter sender karon si Jessica?
1: Karon tamam, kay ka na nasaag mong kung karon yun.
0: Ah, so, ano? Nasaag ka? Dapat diri ra ka sa kuwang kasing-kasing, di na ka masaag.
1: Okay. Nakakuang ko rin bahala.
0: Oh, nawala na siya. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Hello? Oh, dipalungan ko. Chris, kusiyong ko ginimuhang, ano, Chris, bugan. Sa Davao di o nasaag. Asa daw siya nasaag? Kung siya nahitabo. Chris, ano nasaag ka? Asa di ka paingon? Hoy na lang. Sige daw, babe. Another caller. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Yes, babe. Maayong hapon. Kumusta ka diha?
1: Ako ni si Chris.
0: Oh, ni balik kong tawag si Chris. Babe, Chris. Oh, kumusta naman? Asa man di ka na paingon?
1: Kuan man ba ka nang... Pwede pa ibasa sa kong number?
0: Ha? Kusiyon yun ta ka Chris ha. Sige kagkawala Chris. Chris, saan ka na? Nagi problema ning ako ang cellphone mo. Kana bitong mas stop dance. Mura sila ga stop dance boy. Kana mag storya tapos mo kalit lag. Ana oh, di ba? Hilom, ana. Abi nilag nawala ko. Anyway, alas 2:53 na sa hapon. Kaalingasa ba ni Babe Sabrina oy? Kasaba ba gyud? Anyway, mga babe, di ba gid mi magkasinabot ni Chris? Murag relasyon sa uban ba di na gid magkasinabot? No, so bisag unsaon na ninyo pugos-pugos, diha ra gid nataman. So atong buhaton ani mag-advise ta sa tuang letter sender B. Hilas ta dito nga par. Kanang intrado gid sa tuang advice ba, medyo hilas ta diha nga par. Anyway, daghang salamat mayong hapon kanimo diha babe Jessica. Salamat sa pagpaabot sa imong letter no diri sa tuang pagpanaguban-uban sa X-rated drama. Jessica, usahay sa tuang kinabuhi no. Dito na to mahibal-an ang tinuod ay nga value sa usa ka tawo kung wala na siya sa atoa. True to life talaga yan. No, I've been there, done that. Katangahan sa buhay. So dili sayop nga masakitan ka karon tungod kay daghan kang nahibal-an, no, bahin pod kang randel nga wala nimo masabti kani adto. Apan ayaw sa pasag din, no, imuhang self nga magsakit lang pug ka nga mao poy hinungdan nga magdesisyon ka out of nowhere. May tungod sa imuhang unang pangutana kung angay ba nga paabuto nimo si randel. Ang tubag ana babe, depende kung pareho pa ba gihapon mo og gibati og mga plano sa kinabuhi. Kung padayon man gihapon ang inyohang communication o makita nimo nga interested paghihapon si Randel sa inyo, ha, nga magpadayon ang inyohang connection, walay daotan nga maghulat ka sa iya, ha. But ayaw po dusi ka imuhang kinabuhi, no, sa paghulat lang, sa walay kasiguraduhan. I-make sure po na nimo. Padayon gihapon ang imuhang kaugalingon nga mga dreams, no, imuhang own happiness, while nagapaabot ka sa iya, ha. I-pursue po nimo imuhang dreams and i-value po nimo imuhang self. Si may kaduhang pangutana, bahin po sa babae nga pirmin niya nga i-my day, ayaw sa paghunahuna og daotan, no, nga wala po kay kasiguraduhan. Daghan butang nga pwedeng posible. Pwedeng friend, kauban sa trabaho, or something special sa iyang life. But kablokaon sa inindot, instead nga magsikag overthink diha, magunahuna sa mga possibilities nga makahurt sa imuha, mas mayo mangutana ka diretso sa iya, ha. Walay kumo sa pagpangutana kung makadawat kag sakit nga tubag, then dawata. Ka nang kung mamakakpod siya, grabe dyan, advance ka ayo. Kung sa manihang iingon, whatever it is, dawata babe. Mona ang tubag sa imuhang ikatulong pangutana po. Oo babe, angay jud ka nga mangutana niya kung unsa jud inyuhang status. Dili ka magtagna-tagna kay unang-una, dili man ka mananagna. No, so dili na mo bata sa inyuhang relationship ba? Wala, dili na binata nga inyuhang giatubang karon. O sa nagud ka tuig ang nilabay, no? 1 year na good. So ang 1 year babe, igo na naaron makahibalo ka kung asa gid padulong ang inyuhang relasyon. Dili ka angay mahadlok mangutana sa iya, ha. Tungod kay wala may lain nga makatubag pud ana siya ramang yun. Ing nalanggit siya nga mangayo ka og klarong tubag. O kung whatever it is nga iyahang itubag, dawata gyud babe, whatever it is. Jessica, ang tinuod nga love, dili na siya magpabili, no, sa anabitong tag-antagan lang. Ang tinuod nga love, clear. Clear ang communication. O klaro po na inyuhang kasabutan. Busa istoryahe si Randel, pangutana siya sa tinuod o paminawa ang iyahang tubag. Kung naapagihapon ang inyuhang love sa usag-usa, mas maayo nga klaruhon ninyo o sugdan pag-usab. Apan kung lahi na ang direksyon yod, ang padulngan sa inyong istorya, dawatang kamatuuran o pasalamati, no, ang mga panahon nga gilove ka niya o naging part ka sa iyahang kinabuhi. So with you, no, nga naging part po siya sa imang kinabuhi. Kaya usahay, ang pinakalisod nga tubag, mausab ang makahatag nato og tinuod nga kalinaw. So padayon sa kinabuhi and pangutan asya kung unsa gid ang inyuhang status. Okay? Okay. Since wala na tayong oras, alas 2:57 na, medyo overtime ta karon mga babe. Sige na kayo, kabala ka, because today is Friday. At saka mag uban-uban ta next week. Possible pa kaya? Uban pa ka ta next week? Ito mga babe, mag uban-uban pa ta, ha. So atangi ko ninyo next week, same time, same station, gihapon. Dilang gihapon sa XFM, of course, sa programang X-Rated. Salamat sa mga nagpaabot sa mga advices, inyohang pagtawag, ha, pasaylo adyo ko nga wala gid natubag og tarong kay ga ano ang cellphone. Ay pasaylo apod nga wala ta naka live karon. Sige lang, atong paningkamutan next week, okay na ang ato ang live streaming. Salamat once again. And amping-amping mo diha kanunay mga babe, ha, kay wala ra ba ko para ampingan mo. Again, happy Friday, enjoy the rest of the weekend. Before I finally say goodbye, oo, nawala ang ating last song for you. Okay, sige, Engineer RK, laban na diha kay nawala jud sa diri, no. Before I finally say goodbye, here's my last song. I Love You Goodbye by Judas. Amping mga babe! Happy Friday! I love you! Goodbye!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.

0: Ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulayi ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!

0: Aklara Exana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Kaklah Rex sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Zenthon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Zenthon Plus Gold.
5: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Zenthon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Zenthon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zenthon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Zenthon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zenthon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Zenthon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jansan.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Zenthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zenthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Zenthon Plus Coffee Mix kamo.
5: Zenthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zenthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zenthon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Zenthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Zenthon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Santong Plus Gold!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santol Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko ana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi e buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa yesto. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pang pakusog.
8: Turbo.
9: Pang padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.

0: ang aking kilikili. Nawala na rin yung anak.
1: Santhon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
1: Santhon Plus Herbal Soap.
3: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Clara Exana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75, pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan
6: o ginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw,
6: mura mag-ibaskog ko gamay.
5: Mura kong ibata akong lihok ba.
6: Sa una,
5: siyempre,
6: naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay,
6: labin akong lahin ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga
5: parehan ako na senior citizen,
6: hindi na nagagtuhod siguro.
5: Sulayin ninyo
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
5: Wala ka ni
6: ingon nga
5: nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga

0: Fog. Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santan Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal,

What'd I say? What? What?

tell you? What'd I tell you?